Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: So 102.3 Joy FM. Basta Joy. And Joy. And Joy. 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O badapunta sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimo og epektibong mga produkto sa Masayaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kodje Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Kitang mga ginikanan nga mga good provider sa pamilya, bisan og dunay ginabati sa lawas, baliwalaon lang in taon. Aron mahatag ang tanang panginahanglan sa pamilya. Kay walay lain mulihok, basin walay kaunon ang kabanay, magunsa na lang. Inana permi ang line of thinking ng mga head of the family o mga responsableng mga ginikanan. Maugyod ni ang nindot nga prinsipyo natong mga ginikanan. Busa tungod kay busy man kita sa pagpanginabuhi, tungod kay gusto nato mahatag ang maayong kinabuhi sa ato ang pamilya, kinahanglan do na usab kitay pangdepensa. Kay kita raman ang ginasaligan sa pamilya, mauna ang dapat mabutang nato sa atong huna-huna. Walay gisaligan ang pamilya, unya magpatara lang ka sa imuhang kaugalingon. Dapat mahalon nimo og una ang imuhang kaugalingon, kay unsaon man nimo pagmahal sa imuhang pamilya kung nagdaot ka na. Pakusga ang imuhang immune system og resistensya pinaagi sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule 3 times a day. Isip usa ka food supplement, mga higala. Suwayi ragod ninyo, patuo ragod mo sa amo ang ginasulti, karanasan usab kini namo, mga higala. Kay masiguro gyud namo sa inyo ang kusgan ninyo og aktibong panglawas. Kay ang Yaki Herbal Capsule usa ka energy booster gikan sa mga herbal plants nga sagol niini, mabatukan ang mga harmful bacteria o virus nga muhapak sa tao nga moy makapahina sa ato ang panglawas. Ang fatigue o sobrang kakapoy, ginakapoy ang tibuok kalawasan kinitungod sa physical nga gihimo. Apan duna sa gihapon ginatawag nga psychological or psychological nga ginahimo gihapon. Mauna ang dapat nga mahibaw-an nato, mga higala, importante nga masabtan nato kung unsa ang ato ang ginabati. Kasagaran makasinati sa fatigue ang mga workaholic, wala nay panahon sa pagpahuway. Kayod sa araw, kayod sa gabi, mo nang giingon nila. Aron ma-provide ang panginahanglan, hilabi na sa pamilya. Abi ba ninyo ka nang nagadala og mga dagkong kumpanya kung maayo ba ang ilahang mga tulog ana? Wala. Sa gabi ina sila gatrabaho, kay wala na yung mga tao nga magsigig sulod, paperma, pangutana, problema. Dito na sila, mo na usahay nga, udto na pod na sila makamata. Mo na, dili mo matingala nga nung udto na mo sulod, kay gabi itaw na gatrabaho. Ang fatigue, mamahimong mawala pinaagi sa eksaktong pahuway. O, kanang kapoy bitaw kaayo ta mga higala. Suway ninyo og inom og Yaki Herbal Capsule pagkatapos matulog mo. Pag matani mo, wow! Hayag ang pananaw. Gaan kaayo ang ulo. Malipayon ang imong kasing-kasing. Suway na ninyo. Ang fatigue mamahimong mawala pinaagi sa eksaktong pahuway. Sabi ko nga, tungod ka na sa imong gihimo nga pag-inom og Yaki Herbal Capsule og matulog ka, di mawala tong stress nimo. Kung dili pa sa gihapon mawala kini, mamahimong sintomas na kini, mga higala, sa balatian nga kinhanglan hatagan na og maayong pagtagad. Mo nang ginaingon nato nga, "Doctor, doctor, I am sick," no? Dili pud magpa tara. Kanang mga ingon murag lain namang yud. Sumadto ta og doktor, di ba? Kay basin og wala nagikaya, sumobra na talaga ang ato ang paningkamot, di ba? So wala lang nato na balak pud sa kabisi nga murag bugat-bugat na di ang atong ginabati. So kailangan na nato ang doktor ana. Aron malikayan kini, hatagi og pagtagad ang imong kaugalingon. Relax, relax pud panagsa. Maintain og healthy lifestyle, mukaon ka og mga healthy food, tulog og inom sa Yaki Herbal Capsule matag adlaw. Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Oo, sakit kaya akong kilid. Tapos like, inom ko sa kanang yaki kapsul. Naulian siya. Ang buto ang sinong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulog ang kapsul akong nainom. Nawala ang kasakit sa akong kilid.
2: Uy, ni mga higala, wala na kaytay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamoy mga pangutana, aduna kamoy mga suhestyon. Ayaw kamo pagduha-duha. I-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan. Laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. Salamat po.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Sakida Pawan City, 102.3.

sa kamauswagong adlaw alang kanatong tanan. Kumusta ka mo mga kaigsuunan? Kumusta mga kauswag? Sa adlaw karon nga Martes, maragkauban kita hangtod alas 12 sa udtong tutok. Kumusta ang ato ang mga tigpaminaw nga naha sa 32 ka barangay? Maraglahilag yun ang ako ang istorya karon. Pero sige lang, maningkamot ta hangtod alas 12 ha. Kauban na to si Israel, Cassie, and of course, ako si Celine Lanari Aquino sa ngalan ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, ni Vice Mayor Florinito Toto Gonzaga, o sa Tibok Pwersa sa Uswag Magpet, Uswag Pamor, welcome din hi sa ato ang tulumanon. Siyempre pa muhatod kami og mga nagkadaiya mga katikaran, sulod sa pipila katakna, mga kaisunan sa toang pagpanagkauban. O, open ang ato ang text line ha sa 0951. Okay, i-prepare na inyo ang ballpen diha og papel. 0951-655-5399. And syempre, ang comment section sa Facebook page sa Joy FM 102.3. Okay, kana lang di ara mga kaigsuunan, ha? Mga kauswag, kay ready po kaming pagabasahon kauban si Israel ang inyohang mga greetings, and of course ready po kami mga kaigsuunan nga i-route po ang inyohang mga mulo kung do naman, no? So kung do na mo yung mga pipila ka mga suggestion, pipila mga kaigsuunan ka mga ideas nga ra, no? Nga anang kanabitaw nga gusto ninyong ipaabot pinaagi sa toang tulumanong uswag magpet uswag pa more, ready po kaming tanan. Good morning, Israel.

0: Good morning, ma'am.
1: Yes.
0: Good morning po sa tanan nga trabante sa LGU Magpet.
1: Mm-hmm. Okay, so si Dodong Israel. Mo-okay na nga ito ang on-the-job training gikan sa CFCST. And of course, good morning po no, sa tanan mga kaubanan niya diha nga na-assign sa Local Government Unit of Magpet di ara sa itong munisipyo. So si Israel po ang ito ang makauban sulod sa unum ka bulan. No? Nagsugod na siya ni itong nakalabang simana. So padayon gihapon siya din sa ito ang tulumanon. Hangtod mag 6 months po ang ato ang panagkauban and we hope so no nga mag-ilhanay gyutang tanan no pinaagi sa to ang programa on air no. Okay, so sige, ikapilang adlaw karon dong, ikapilang adlaw, ika
0: 22.
1: Okay, September 22, 2026. Happy birthday sa tanang naga birthday and of course happy fiesta sa tanang naga fiesta no. Naga daghan kay naga fiesta ning bulana. Ayan. So sa Barangay Mahungkog, happy fiesta po sa inyo. And syempre na po yung nag-birthday na ito mga kaubanan. Ang ato ang presidente sa Barangay Information Officers Network, si Ma'am Tang Bakilios. Good morning po sa imo ha, Ma'am Tang. Si Ma'am Liza Bakilios, siya po mga kaisuunan nag-birthday ni atong nakalabayng adlaw. And of course, sa uban pang mga naga-birthday, happy birthday. Sa tanang mga barangay information officers nga nag-birthday, happy birthday po sa inyo. No? And syempre, ang mga impormasyon nga mo igahatod nga ni nganha sa inyohang nahimutangan at ang igyud ninyo no kay do na tay information pod gikan sa atong kapulisan nga kung asa usa pod sila no sa kanang nagapaminaw og nagaview dinhi sa to ang tulumanon. Sa daghan kaing salamat pod Magpet MPS. Sa makausap pa nga to ang comment section po sa Joy FM, unahon na to. Joy FM 102.3 open na po para sa inyohang tanan, ha? Okay, so sige, naapod si Dodong Israel, mubasa og inyohang mga komento. Og syempre ang inyohang mga greetings po, ready po kami nga kana bitong ipadungog sa gusto niyong paabtan, no? So anyways, balik ta din sa to ang tulumanon. Syempre wala si Pastor Mitch Tardo o syempre wala po si Sir Dennis Lupase. One on one mi karon ni Israel. Pero di yun may magkaguol mga kaisunan kay naamon mo diara, no? Nagapaminaw din sa to ang tulumanon. Okay, so neto nakalabing adlaw ang kining council mga kaisunan sa Culture and the Arts and Tourism Development, no? Adunay usa ka meeting gipahigayon. Okay, unod mga kaisunan sa maong meeting, mao ang kining resolution on the adoption and approval of calendar year 2027 Culture in the Arts and Tourism Development Plan. So adunay resolution mga kaisunan on the adoption and approval of CY 2027 Culture and the Arts and Tourism Development Plan budget of the municipality of Magpet. So aprobado po ang maong resolution. And then kini nagkantidad mga kaisuunan sa 5,413,601 pesos katura, no? Okay. So muto siya ang unod sa maong budget plan. And syempre usa pod ka resolution ang na came up mga kaisuunan, resolution on the endorsement and adoption of LGU Magpet Local Cultural Inventory List for NCCA submission calendar year 2026. Okay, so kung unsa man to mga kaisuunan ang kining cultural inventory list mga kaisuunan nga dapat i-submit sa National Culture and the Arts mga kaisuunan, National Commission on Culture and the Arts, kinahanglan gyud siya ma-identify sa council, and then kinahanglan pud siya nga mo come up og usa ka resolution, no? So gi-check to. And then, doon na po'y update, mga kaisunan na nga to, ang Municipal Tourism Office may kadabutan sa National Heritage Month 2026 nga celebration. And then, doon na po'y update, kini may kadabutan sa local cultural mapping activity of the LGU Magpet, no? And then, update on Tourism Month Celebration 2026. Okay, so, sa Tourism Month Celebration, karon mangod na siya mahitabo Israel, no? Bulan sa September. And then, adunay usama kaisunan ka event nga mahitabo on September 26, no? Naka-monitor ka ani Israel, murag usama gid ka sa mo participate or usa ka ani sa mo witness, no? So, nasayra ni mo usa ka trail run nga mahitabo mga kaigsuunan din ha sa ato ang lungsod sa Magpet, no? So September 26, ayan.
0: Sabado nga adlaw.
1: Sabado. Karon na umaabot nga Sabado, no? Sabado. Okay, karong umaabot nga Sabado mga kaigsuunan. So pag ano lang po, paki-check lang po sa Facebook page sa Municipal Tourism Center, paki-check po di ara Dong Israel, no? Kay naay sila yung mga dugang mga detalye. Okay, so 21 kilometer run. Okay, tama ba ko? Ang mahitabo no ni karong bulan sa September, especially sa adlaw nga Sabado, September 26, 2026, no? In celebration sa Tourism Month 2026, no? So, kay bawo man gid ta nga ang local government mga kaisunan pinaagi sa Municipal Tourism Office, hugot jud no ang suporta mga kaisunan sa mga nagkadaiyang mga aktibidad, national man or local, no? So, gani ni atong Heritage sa Month celebration May 2026, aduna pod mga kaisunan aktibidad nga giset ang Magpet Tourism Office. And then, kung asa ni ani participante sa pipila ka mga trainings, ang ato ang mga kaigsuunang mga persons with disabilities and of course, syempre ang ato ang mga kababayinan, ang mga nagkadaiyang mga leader sa mga nagkadaiyang mga organisasyon. No, adunay mga trainings po ang ginapahigayon diha. Livelihood training ba? Or unsa pa ba, no? O sa tanan nato mga tricycle drivers, good morning po sa inyo. Good morning sa tanan-tanan natong mga miyembro sa MK Trioda, Magpet Kidapawan Tricycles and Operators Association. No? Pinaagi sa ilahang presidente nga si Sir Arnold Tayabas. Ayan, usa sila sa gitrain mga kaisuunan ni aning FBSA, no? Okay, so Magpet Tourism Office po ang nag-spearhead sa ilahang training, no? Kung unsaon ba sa pag kanabitawang pag-welcome sa ato ang mga turista, no? Dinha sa lungsod sa Magpet since ang Magpet mga kaisuunan ilado po siya sa mga nagkadaiyang mga turista spots, no? Daghan di ara, no? Na ang sitio maupot, na ang mga kaisunan ang Tusauban Falls, na adi ara po ang unsa pang mga falls dira, no? So, ubay-ubay mga kaisunan sa mga turista spot nga ginadayo sa mga turista ang nadiha. So, kinahanglan, kining ato ang mga tricycle drivers kay maupod ni usahay ang masakyan. Dili lang usahay, kundi maupod ni ang muhatod sa ilaha mga kaisunan sa pananglitan magmuadto din ha sa may si Chumaupot, sa may asa pa na diha.
0: Kapati Falls,
1: no? Naay mga tricycle drivers or naay mga drivers mga kaisunan nga sila po ang unang maka-entertain, no, sa kining ato ang mga turista nga mo adto di ara sa may Magpet, no, para mo bisita og siyempre mutan-aw pod sa mga nagkadaiya mga tourist spot. So, gitudloan sila sa Magpet Tourism Office kung unsaon sa pag-welcome, no? Unsay mga actions nga pwede inana man na mabuhay, no? Ang imuhang right hand ibutang nimo sa imuhang dughan, no? And then muduko ka mabuhay, ma'am sir. Inana na ang first word po nga imuhang ibungat pag once nga aduna kay nasayran nga mga turista. Okay, so mao ka to, no, ang pipila ka mga impormasyon. A clip lang po to siya. And then, ang maong meeting mga kaigsuunan gi-apilan, no, sa mga members ni ani. Siyempre, na dito mga kaigsuunan ang atong ang representative gikan sa DepEd, ang representative mga kaigsuunan gikan sa mga nagkadaiyang mga tourist spot like food establishments, no? And others, no, na ay sa atong LYDO, ato ang Municipal Budget Office na upper representative. So mga nagkadaiya, mga kaisunan ng mga organisasyon ang anaadi ato, no, ni na sila yung mga nagkadaiya mga representative like kining Kalipi, kining kalipunan ng mga kababayinan na ay sa Pidaw, na ay sa senior citizens, no. So kumpleto po mga kaisunan, represented po ang kining mga nagkadaiyang mga organization atol sa joint meeting sa Culture and the Arts, Tourism Development and Local Council for the Welfare of wala na ni last year, last the other month pa din ni. So joint meeting ni siya mga kaisunan sa kining Culture and the Arts and Tourism Development. Okay, so kana ang tama. All right, so sige. Ato na ning patingogo ning ako ang partner di ari ni kay murag ganihar man gyud ni naghulat. Asa naman to iyahan koan? Oy.

0: Aha, maayong balita, no, alang sa tanan. Ang ato ang Magpet Municipal Police Station. Nakaapil. Uy, nasulod daw sa top 5 sa NAPOLCOM Inspection 2026. National Police Commission Inspection 2026. Okay. So, gina-evaluate or gina-inspect po dahil ni sila. Adunay detalye ni Ani, mga kaisunan, si Dudong Israel Cassie.
1: Okay, mao kini ang update sa Municipal Police Station. Ang Magpit Municipal Police Station nakasulod sa top 5 Municipal Police Station nga nakakuha og taas nga compliance rating atol sa NAPOLCOM Inspection, Assessment and Monitoring for Calendar Year 2026. Nakuha sa Magpit MPS ang rank 5 nga adunay score nga 85.42. Sumala sa pagkilala kini nga kalampusan, nagpakita sa pagpaningkamot, panaghiusa og dedikasyon sa mga personnel sa Magpet Municipal Police Station sa paghatag og kalidad nga serbisyo publiko ug pagmintinar sa maayong performance sa kapolisan. Ang Magpet Municipal Police Station gipangunahan ni PCPT Leonardo C. Barkit. Busa, congratulations sa tibuok personnel sa Magpet Municipal Police Station.
0: Okay, so once again, congratulations po Magpet MPS, pinagi sa pagpanguna ni Police Captain Leonardo Barriquet. No, kung kahinumduman ninyo, usa po si Police Captain Barriquet na nanhimo na tong bisita di ari, no, gisaysay niya kung unsa ang ilang sistema sa paghatag og seguridad sa lungsod sa Magpet, unsa ang sistema nila sa pagmintina sa kining kahapsay ug kalinaw sa lungsod sa Magpet. So muna karon nakita gid nato ang resulta sa pagpaningkamot in town, no, sa pamunuan ni Sir Barriquet, na nanhimo pud silang kining usa sa lima sa kining mga top performers, no, nga kanang MPS, okay, sa Region 12. So congratulations po sa inyong tanan, Magpet MPS. Sulito na lang nato ni, pabalik kon gihapon di nato ni papahuayan si di nato papahuayan si Dong Israel. Alright, so ang Magpet Police Station, no, padayon gihapon sa paghatag og seguridad sa mga nagkadaiyang mga eskwelahan dinha sa lungsod sa Magpet. Alright, so adunay report ni ani si Dudong Israel.
1: Sa pangunguna ni Police Captain Leonardo C. Barriquet Jr., Officer in Charge sa Magpet Municipal Police Station, nagpahigayon og security coverage og police presence ang mga personnel sa Magpet National High School og Apostol Memorial Central Elementary School o AMCES. Tumong niini nga masiguro ang seguridad sa mga estudyante, magtutudlo school personnel ginikanan og mga bisita nga mosulod og mogawas sa mga eskwelahan. Kabahin kini sa pagpadayon sa pagpaningkamot sa Philippine National Police sa pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay ug pagpugong sa mga krimen nga kalihukan. Gipasalig sa Magpet Municipal Police Station nga padayon silang proactive policing ug pagligon sa ilang pagtimbayayong sa mga eskwelahan ug komunidad alang sa kaluwasan sa tanan. Balik ka ng taxi.
0: Alright, so daghan kaing salamat Dong Israel. Ayan, so ang ato ang Magpet MPS, mga kaigsunan, nagapaniguro gayod nga secured and syempre safe, no, ang mga kabataan nga anaa sa sulod sa eskwelahan. So ang ilahang police visibility, padayon gihapon nilang gina-strengthen, no, sa mga nagkadaya mga schools, and then nagalibot suroy pud sila, mga kaigsunan, sa kinatibok ang Magpet, no. So karon hugot ang ilahang pakig-alayon ngadto sa Department of Education, no, Magpet East and West District, para masiguro gayod, mga kaisuunan, ang seguridad sa mga kabatanunan or sa mga magtutungha rather, no, kay dili pod buot, mga kaisuunan, sa Magpet MPS nga may tabo, no, ang kadtong nahitabo bitaw kay bawo maana, no, kadto bitong nahitabo sa Maybanga High School kung asa pipila in town ang nakabsan sa kinabuhi tungol sa pagpamusil sa usa ka individual. So muna karon, mga kaisunan, ang ginakahadlukan karon sa pipila ka mga ginikanan kintahay man, no, isaon na lang daw kaya kung mahitabo sa ilahang anak ngayon, ana, unsa kaya ang ilahang feeling, di gyud daw nila kaya, no. tinuod man. Lisod kay mawad anog anak mga kaisunan sa way igong hinungdan, no? Okay, so muna karon mga kaisunan ang Department of Education East and West District pamuno ani-ani, no? Padayon nga nagapakigaalayon ngadto sa kining pamunuan usab sa Magpet Police Station. Maunang ang pamunuan usab sa PNP dinha sa Magpet, padayon ang ilahang kining pag-monitor sa mga nagkadaiyang mga eskwelahan. So ilahang ginalibot suroy. O syempre mismo gid sila dito mga kaisunan nag-adto pod sa eskwelahan. Okay, so kana, daghan kayong salamat, kudos, no? Alang sa ito ang mga Magpet PNP members. Okay, so 45 minutos na ang milapas sa alas 11 sa buntag. 15 minutos na lang. Una, maabot ang alas 12 sa Udtong Totok. Ato ning hatagan si Dong Israel o pipilaka panahon. Be. Para sa iyahang mga greetings, murag limitado manggod ning iyahang pag-greet niya itong nakalabayang simana. So karon sulit-sulita na, Dong Israel.
1: Sige ma'am, bago sa siguro na ako i-greet akong mga kaila, so babasahon sa siguro na ito ang mga comments sa itong kuan.
0: Nabatay comment diha,
1: Dong? Oh, daghan kayo
0: ang mga comments. Daw ko be.
1: Atong basahon. From Maricel Udag Pakaira. Good day ma'am, watching from Sitio Spring, Barangay Manobesa.
0: Wow, good morning po Ma'am Maricel.
1: From Merlin Mamonsasi, good day watching Uswag Magpet, Uswag
0: yes,
1: Pamor.
0: Yes, Merlin, dagat kayong salamat.
1: Sa Pilanica Heart,
0: Pilaka Six Hearts. Oh, daghana oy. Daghan kayong salamat Ma'am Merlin.
1: From Libby Jimintesa, slowly, good morning, Ma'am Celine and Israel. Uswag Magpet, Uswag Pamor. And then, Six Heart, gihapon.
0: Mm-hmm.
1: From Junjun Masangay, shout out po Masangay family from Mercedes Caraga.
0: Mm-hmm.
1: And then, from Merlin, Marlin Pawin, shout out po sa Bandayanon family. Shout out po sa Bandayanon family, diri sa Don Leon Balente Porok Yubo Yubo. And then three red hearts. Hello po sir, mayong urto sa inyo diha from Marlene Pawin Japon. And then kang Jocelyn Ngadoy, shout out po ma'am and sir. Tama gyud pag open nako sa FB, imo live dayon among nakita. God bless sa inyo ug sa Uswag Magpet, Uswag Pamor,
0: yes.
1: And three green hearts.
0: Wow, okay, sige.
1: From Marites Diano Umani Vlog, good morning po ma'am and sir. Maulan-ulan nga morning diri sa Pantuyan, Caraga, Davao Oriental po.
0: So okay. Sa ato ang layo man tag-abtan ron.
1: Sa ato ang ano karon? Sa ato ang pila na ni ka pila ning nag-like sa atong programa karon,
0: okay,
1: nag hearts bit
0: okay,
1: anawon sa nako, check sa nako.
0: Palihog na asa man na?
1: Oh, so,
0: via Joy FM or
1: oh,
0: sa imo?
1: Via
0: ah,
1: Joy
0: okay,
1: FM.
0: Okay, sige po. Sige. No. Okay, sige po.
1: Si Yun Ha nag heart sa ato ang live karon. Si Rene R. Fuerte nag-like sa atong live karon.
0: Yes, thank you sir.
1: Si Bibian Labawan La Timbang Losero nag-heart no sa atong programa karon.
0: Daghan kayong salamat, ma'am.
1: Si Lorena Niritan nag-like sa atong heart ay sa atong live karon. Libby Jimintesa slowly nag-heart sa atong live karon. Then si Prince Rulan Maasan Uloy nag-heart gyapon. Si Iski Villas no nag-like siya sa tuwa karon. Si Marlene Pawin nag-heart sa tuwa karon. Si Sara Del nag-like sa tuwa karon. Si Jocelyn Ngadoy nag-heart sa tuwa og si Elisa Adlawan nag-like sa tuwa karon.
0: Okay. So daghan kayong salamat po no sa inyuhang tanan. Manginaot kami no nga matag Martes inyuha kaming ubanan on air. So kana nakapa-inspire no sa tuang tanan. Kana inyong mga greetings, kana inyuhang pag-like, kana inyuhang pag-react mga kaigsoonan nganhi sa amo ang tulumanon or sa to ang tulumanon na no kay Baluminga amo agyunang kana bitawng kinasingkasing nga ginapasalamatan kanang inyuhang interest no sa pagpaminaw sa pipila ka mga developmental information pinaagi sa pagpamuno ni Mayor J. Lawrence Gonzaga no. Ilabi na sa mga taga Magpet di ay din ha sa may barangay Bagumbayan no. Good morning po sa inyuhang tanan. Agyun nag-ingon sa kuha nga ma'am di good miss sa kuan sa cellphone nagatanaw nagapaminaw via good me sa Joy FM 102.3 kay kusog ang amuang signal. Okay, so daghan kayong salamat niyo di ara, no? Okay, so kung gusto ninyong adunay bation, no, dinha sa inyo ha, nya wala moy kana bitang, pwede mang manghulam siguro, no? Pwede mang manghulam o kining cellphone unya i-extend lang po ang inyong greetings, no, pinaagi sa katong na iPhone di ara, no. Kung wala gyud, pwede ra gung i-manual ra, no, kanang ipadala ninyo kay barangay official, kay ila man gud bisa imo ha inyong kapitan di ara, no, inyong mga barangay officials, kay ila man pud gud na sila namo o kami nakailapod nila, no. Pwede nilang ibilin po dito sa Mayliga Hall or sa ato ang opisina, no, mag-back to manual ta, isulat sa papel. Kaya nagyo na hitabo na gina sa mo ang mga kaigsuna, no? Nakanang ang pamaagi sa una sa pagpaabot ng mga greetings, mga mulo, ipaagi man gid sa kining ballpen o papel, no? So karon pwede ra pud ta mo balik ana, no? Kay na may gaingon nga via ano lang gid mi ma'am, dayalan sa radyo ra gid ang amo ang ginagamit niya. Solar pa gid ma'am, mas may man ang ana, no? Kay wagi brown out. Bahala gway kuryente, hala andar gihapon mga kaigsoonan ang Joy FM 102.3, no? Okay, so good morning po sa tanan natong mga tigpaminaw din ha sa may barangay Bagumbayan. Pag makatay mo, kung na yung mga cellphone di ha, ala sige, ipaabot ang inyong greetings. Pero kung wagin mo, lagi ito akong ingon, no? Pwedeng isulat sa papel, o niya ka nang ipadala, no? Or ipamalihog, o hulog, na manasa una. Dito sa media office, no, atubangan sa mayor's office, or pwede po mga kaisuunan dito sa Liga Hall, no? Kay kapitan, pwede raman na si kapitan pamalihugan. Oy, o ana lang po mga kaisuunan para makadungog po mi diara sa inyo, ha, no? Okay, so sige. O kadtong sa mga Facebook, ano na to, viewers, daghan po kayong salamat sa inyo, ha, no? Kanabitang malipay, yun may makadungog o kanabitang naamoy ginagreet, pinaagi sa ito ang radio program. Nya malipay pud mi mga kaigsuunan nga kanabitang naamoy mga mulo, no, sa pagpamuno ni Mayor J. Lawrence Gonzaga. Ano man na, kanabitang open mang good bun mi sa tanan as long as kanang maayo lang gid pud ang pagano. Bawal ang diri sa tuwa kadtong mga green words, no, kadtong mga green jokes, ana bawal lang gina, bawal pud tong mga bad words, no, kana lang siya ang ginabawal namo, no. Pero kung dunay mga mulo di ara sa inyo mga barangay, ready po mi nga i-rote mga kaisuunan sa concern nga opisina, no, kay naa man gi di man gyud malikayan, wala may perfect, no, wala gi perfect sa pagpamuno ug wa gi perfect mga kaisuunan nga individual, no. Sabay perfect diari. Magkamali magyuta or usahay ba kanabitaong sa ato ang kaugalingon tama na, no, pero sa uban di ay ang ilahang pananaw dili. So kana siya mga kaisunan kung duna lagi moy mga kanabitaong ginadala-dala diha nga gustong ipaabot dinhi sa ato ang radio program, no, pagpamuno ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, ready po kami mga kaisunan kay kana siya amuan na siyang gina-wrote ngadto sa concern nga opisina, no? Ana lang, kasimple lang pod mga kaisuunan, no? Okay, so gusto lang yun pod namo nga madungog kung unsa ang anaa sa inyo, ha. Okay, sige. So sa tanang nag-greet, sa tanang nagpaabot, no, sa ilahang kining message pinaagi sa comment section sa Joy FM 102.3, daghan kaayong salamat sa inyo, ha. And siyempre mura ginahinay na yung naka-catch o kining attention.
1: Ang kining
0: napa? Okay. Kani naka-catch og attention kining ako ang partner diari. Si Dudong Israel. Ayan, so sa mga friends and siyempre sa mga relatives, no, ni Dong Israel. Ayan, nanagid siya live na live. Wa man gyud siya nag-expect mga kaigsuunan nga kanang mag-inani bitaw siya, pero kay balo man gyud ko na nga kanang naana siya experience on how to on air, no? Nag-go on air na gid siya pila ka itong mga nakalabay, no? Went on air. Okay. Itong mga nakalabay yung katuigan or bulan daw, no? Munang maragkampantipod ko nga makauban siya mga kaisip. Okay, so sige. Kana lang. Padayon gihapon ang inyohang paghatod, no, og mensahe kung doon na may gustong i-greet, no, ready po ang ato ang comment section sa Joy FM 102.3.
1: Si Grace Lane, naingan niya dari, hello ma'am Celine, and sir, yes, pa shout out Pa-shout out watching from Hong Kong.
0: Wow, Hong Kong na.
1: And then si Dato Aban, niya shout out lang kay mukong kuya request ako ng song larawang ko pas thanks ate from Marvel Matalang. Naday song request dai dire.
0: Naday mo request di ag larawang ko pas. Pwede dili ko pas. All right, so pero mga request na mga songs, sorry po, di po ta maka-ano-ana, no? Di ta maka-grant sa inyong request because mga information lang po all about Magpet ang among ginapaabot di ari, no? Pwede siguro sa mga personality program sa Joy FM, ready po na sila, no? Pero kung doon nagod tayo time, Sir Israel, no? Ato anong i-play di ari? Malay mo mga kaisuna, no? Maulian ning mga nagkaguol mga kaisuna ng mga ginapanghuna-huna sa to ang mga listeners, no? And of course makapalipay punta nila. Okay, sige lang, maabot ra gid na siguro ang panahon nga magpa-play ta og pipila ka mga musics di ari. Okay, mga songs larawang kupas man gyud. Dili lang siguro larawang kupas or dili lang kupas, no? Okay, so sige. Ayan, but anyways mga kaisunan, basta ready po ang amo ang kuan, ang amo ang comment section sa inyo ang mga greetings po.
1: Apadre kay okay, Grace sige. Lane, pa-shout out sa akong family sa Barangay Ina to my tatay Dudoy Nicor and to my pugi uncle Sir Admin Bibot Robino.
0: Inak na.
1: Oh, taga inak.
0: Oh, Barangay Inak, Magpet ko Tabato, oy, taga Inak na siya. Taga Magpet yun na siya, Dong Israel. Oh, ayan. So good morning po sa inyong tanan din ha sa may Barangay Inak, no? Ayan, natin mga listeners and natin po tayong mga nanahimong winner di ara, no? Dahil pa, no? Ako ang i-recap po ang mga ang mechanics po sa kining ato ang question nga inyuhang pagatubagon. Kinagyo yung nangutana sa amo di-ari. Piragi sa to ang text line 0951-655-5399. Unsaon daw sa pag-avail or unsaon daw sa pag-angkon sa 200 pesos nga load. Okay, so ang inyong himuon, maminaw lang mo the whole program nato, no? Within the hour, kanang naami mga ginahisgutan kadtong mga keywords inyo na timan-an. Kadto bitong highlight ting kaayo na mga topiko na mo dinhi sa atong radio program muna ang ginabasihan nato mga kaisunan sa atong mga question. Dali na gud kaayo, no? Simple lang kaayo ang mga question na mo, no? Kung na si Sir Dennis, na si Pastor Mitch Tardo, sila po ang nag-throw o question on air. And then kana siya mga kaisunan ninyo ang pagatubagon via text line 0951-655-5399 or sa comment section sa Joy FM 102.3, no? Kana lang siya, maminaw lang mo and then dinha nato ginabasihan ang tubag sa ipang ngutana sa ato ang mga kaubanan. Unya si Dong Israel mangutana sa inyo ha before mag-end ato ang radio program. Pero before mag-end, doon na budtay i-declare nga winner po nato, no? Okay, sige. Doon na budtay i-declare nga winner nato nga sila pod ang mamahimong kuan. Kana bitawng mabuhong pod og load. Buhong pod og load nga 200 pesos. May na lang to, no? Okay. Ayan. Dako po nagtabang oy, no? Okay. So, 200 pesos po ang load, mga kaisunan, gikan sa Kisandal Multipurpose Cooperative. Og syempre sa Taklin by Anselen Wholesale. Kauban usab ang Marwok. Kauban usab mga kaisunan ang Predsam, no? Ang Marwok, mo ni siya ang pinakauna nga kooperatiba alang sa tanang mga kababayinan din ha sa Magpet. So, sa tanang mga girls, sa tanang mga babae diha nga pwedeng or interesado kayong pa-member sa cooperative sa mga kababayinan. Marwok po na sila din sa to municipal gym. And then ang PredSam, okay ni siya mga kaisunan ng organization sa tanan-tanang mga PNP, NUP, retirees, no, dependents, ang ilang mga survivors sa Magpet. Mo ni sila. Ang naghatag kinabuhi din sa to ang tulumonon. And then ang usa pa, Kisandal Multipurpose Cooperative, no? Naa sila yung opisina din ha sa ato ang palengke, atubangan. Pwede po mong magpamiyembro di ara. And then, ang Taklin by Anselen Wholesale. Sila nagapamalit o mga nagkadaya mga grip products ninyo din ha, no? Kung doon na mo'y lubi, kupra, no? Naamoy ka ng bagol, naamoy uling, naamoy kape, naay kakao ka na pamaliton sa Taklin by Anselan Wholesale. O siyempre doon na po sila wholesale sa mga nagkadaiyang mga brand sa kining bottled water, no? O naapod sila wholesale sa solar salt, naapod ang industrial salt o iodized salt. O wholesaler po sila mga kaisunan sa mga nagkadaiyang mga soft drinks. No? Muni ang akong gipang mention, muni sila ang naghatag kinabuhi din sa tuang tulumanon, especially kadtong ato ang uswag pa premyo, uswag pa more. Tubagon ninyo ni Unya paghuman o pangutana ni Kuan. ni Dong Israel. Ay, ayan, 3 minutos. 3 minutos. Okay, so 3 minutes na po ang una maabot ang alas 12 sa utong toto. Pangutana sa Dong. Kay ato ang pangitao ning pangalan kinsang ato ang winner di ari sa last week nato nga question. Sige Dong.
1: Okay, ang pangutana karon nga adlaw is ikapila, no? Ikapila ang municipal police station. So sa Napulcom Inspection 2026 og pila ilang score?
0: So duha ang itubag ani.
1: Ay isumpay lang.
0: Isumpay lang.
1: Ikapila og pila ilang score?
0: Pila ang score. Og ikapila sila.
1: Ikapila
0: sila nga top. Okay. Sige, so kana lang ha. Sa to ang comment section 0951-655-5399 og syempre pa sa comment section pod sa Joy FM 102.3. So ikapila ang Magpet Police Station o pila ang ilahang score sa gipahigayong Napulcom Inspection 2026. Okay, so na na nga to ang winner. Congratulations po mga kaisunan kay Elijah May Birondo gikan kini sa may barangay Pangauan Magpet Cotabato. Ang ato ang winner last week mga kaisunan sa ato ang kining question. Okay, so naa kay 200 pesos nga load Elijah. Okay, Birondo, no? Gikan sa may Pangauan Magpet Cotabato. Sige pa. Sa tanang mga tigpaminaw, itubagan nyo na tong kuan. Gipangutana ni Dong Israel. Okay, so wa naman tayo igong oras din sa to ang tulumanon. It's time for us to say bye-bye for now. Daghan kaing salamat sa inyo ang pagpaminaw. Hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa Dibuk Puwersa sa Uswag Magpet, Uswag Pamor, o siyempre pa sa tanang mga infoliners, ni Mayor J. Lawrence Gonzaga, ni Vice Mayor Florinito Tuto Gonzaga. Huwag sa Dipok Pwersa sa Uswag Magpet, Uswag Pamor, mga konsihales nato, mga head of offices. Once again, ako si Celine Lanaria Kimno.
1: Huwag ako si Israel Kasi.
0: Sa gihapon kami nagaingon na Uswag Magpet, Uswag Pamor.

0: 92.3 Joy FM. Basta Joy. Enjoy! Enjoy! 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Ayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy. Makig-uban na usap kaninyo sa atong tulumanon yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa ka-alternative medicine. Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo, dapat masubukan na ninyo. Mga higala, kining Yaki Liniment Oil nga usa ka alternative medicine dunay taas nga antibacterial, antiviral og anti-inflammatory properties. Epektibong haplas alang sa daghang mga balatian sa panit, sakit sa kalawasan, rayuma ug uban pang ginahambin nga balatian. Gamita kini pang haplas mga higala. Dunay katakos ang Yaki Liniment Oil nga patyon ang mga bakterya, virus, fungi ug uban pang hinungdan sa mga sakit tungod kini sa epektibong mga sagol nga mga herbal plants. Kung do na kay diabetes o pagtaas sa blood sugar mga higala, likay gyud sa mga makasamad nga butang ug maturukan og mga katul-katul nga magresulta og pagkasamad. Hilabi na ang pigsa nga gikan sa bakterya nga Staphylococcus. Kay delikado kini nga posibleng magresulta sa amputation kung pagputol sa parte sa lawas kung dili na maayo ang samad og malikayan nga mukalat pa sa laing parte sa lawas. Una, kontrolon ang pagsaka sa ihap sa blood sugar pinaagi sa healthy diet. Likay gyud sa mga tamis, parat og tambok nga mga makaon. Himuon ang regular exercise, batasanon ang healthy lifestyle. Unsay ang ngayon nga himuon mga higala? Ang pagpakusog sa ato ang immune system pinaagi sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule aron mabatukan ang uban pang mga balatian o komplikasyon. Tungod gikan sa bakterya, fungus, viral ang mga nuka-nuka, batasanon ang kanunay nga pagpanghinglo sa lawas o kaning ginatawag na personal hygiene. Kanunayon ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil bago matulog, hilabi na sa dunay mga katol-katol aron dali kini mamaayo. Timan ihigala nga kung sayo nimo mapunggan ang mga balatian, malikayan ang mga komplikasyon o lain pang mga balatian. Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Liniment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
3: Yo ang akong likod, sakit daw nga iko katarong og tulog. Tapos mga tulo na kabulan ko kong binala. Ang sinubanan na ito, nagbangon lang ko anong buntag sa iyo ba? Hila ko sir, or kadili naman di ko palihok. Rang Yaki Rabi nakatuan sa akong likod.
4: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Kuan po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
6: Tapos?
5: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
6: Kapila po ka mang haplas po?
5: Kuan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
6: Kung sa gigamit yung mga haplas?
5: Yes, well.
2: Dali ng anak ug wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
5: Itong pagbuntis ko, sige ako paplas sa Yaki Liniment Oil. Kung dali nang itong pagbasa ko, mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Liniment Oil.
6: Aha.
5: Kapag bago ko matulog, makaplas din ko Yaki Liniment Oil gihapon.
2: Tungod ni ini mga higala, amo kamo ginaawhag nga magpadala sa inyong mensahe, mga pangutana, kay basin makatabang man kami, mawagtang ang inyong balatian. E-text lamang ka na sa 0928-677-0031. Ako po si Mami Joy, maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.
1: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
1: Mommy Joy.

6 na minuto na po mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon. Napakainit ang hapon na naman namin dito sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao mga ka-joiners? Huwag ingon man sa ato ang mga ka-joiners na nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Huwag ingon man ang mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio ng Dipolog. Kaoban nato dito Sir Joel Elio. Og syempre ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Kumusta po diha ang Dapita og ang kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental. Ang nagasunod sa 105.7 Joy FM. Og syempre dinhi sa ato ang North Cotabato o Cotabato Province ang 102.3 Joy FM. Kumusta po ang lahat mga ka-joiners? Saan man po kayo naroroon? Sana po ang lahat na ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy. Sorry po, absent si Mommy kahapon. Oo, sobrang napaka-busy. Muntik na rin absent ngayon. Sensya na po. So hanggang alas 2 po tayo mga ka-joiners, 2 to 3, ang ating kasamang si Pomelo Joy. Naka-live streaming po tayo, kaya malaya po kayong magpadala na ng inyong mga mensahe. O kinsa ba itong magpagawa sa ilahang gibate na hala ato ng istoryahan mga ka-joiners. Ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Labing dalawang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Sabi ko nga, naka-live streaming po tayo mga ka-joiners at mabilis naman na nakapagpadala ng message ang ating mga ka-joiners na isang kilometro na ang haba. Thank you for watching. Agbot silat. Maayong hapon daw, Dira Mami. Maayong hapon. Shout out daw sa Kalyungan, Mami. And also, ang 99.7 FM Chat Radio Connected na Mami. Ayan. And also, Jody Ando ay Ampan. Maing hapon, Mami Joy. Pa-shout out po sa Ampan Family, Duay Family, Tuba Family. Thanks sa pagbasa, Mami, from Judy Ann ng Sityo Atipo, Barangay San Fermin. Vlogger ng Pawin. Good afternoon po, Mami. Pa-shout out ko from Bislig City. Salamat sa pagbasa. Pag-greet na ako ang Papa o Mama nga naasa panlaisan karon. O greet po na ako akong mga kuya, amping mong tanan. Salamat po. Jelhan Bulaw Aban Maulaw, Mami Joy, greet ko lang sila Hania at Bay Ali at salamat at andulanan na nag-standby dito sa bahay at nakikinig pa and pa-request ng song Ikaw. Thanks Mami from Bulaw ng Marbel Matalam. Sonhi Yujo, wow Mami, my favorite song, watching from Bacoor, Cavite po. And Baby Jen Zen, shout out Mami, watching from Mati, Chichi Pakaldo Languyan, listening from Ozami City, Misamis Occidental. Ayan, may request daw. Ano tong request? Ikaw. Ayan. And also from Dorina Barlaan, good PM Mami Joy, greet ko lang po ang Barlaan family dito sa Kilada Matalam po at Bilungan family dyan sa Sityo Ambag, Santo Niño, Kidapawan po Mami. Salamat po sa pagbasa. Iam Gray, maing hapon Mami, greet na ako ang bana si Rafi Maslog nga gabiyahe pa South Cotabato og ako mga anak Mami. Salamat Mami Joy sa pagbasa. God bless. AR Mutia, good noon Mami, shout out sa ako pinsan nga naminaw. Request po ako, ikaw ang iibigin ko. Salamat po. Masangay Gladys, maing udto Mami. And also from Rasul Bakana Iman. Hello daw, kila Jan at KMI dito. At kami dito sa bahay. Thanks Mami from Rasul Iman ng Marbel Matalam. Masangay Gladys, sige lang kag pangamot Mami. Wala na ako'y ginatanggal. Ginabantayan di ay ko ni Gladys. Esperanza Dumangkas Biong, shout out Mami sa Dudig Falmahil, ay family, watching from Layog, Pagalungan. Sorry good. Anyway mga ka-joiners, ayan, tuloy-tuloy na po tayo at ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Para po sa mga mama, nanay, mami na nakikinig po sa atin ngayon, eto para po sa atin at sa mga anak na nakikinig po. Matod pa niya, Dear Mommy Joy, maayong hapon sa tanan na kauban ni mo mami og sa imuha mami, maayong hapon og sa tanang naminaw sa imuhang programa. Tawga lang ko sa pangalang Nora. Nagsulat ko mami dinhi sa imuhang programa tungod kay gusto nako nga madungog pud kung unsa ang imuhang panghuna-huna aning akong problema sa akong mga anak. Upat ang akong mga anak puro babae. Ang ako ang panganay nag-graduate na og senior high. Pero dili na gyud nako mapa-college kay di gyud nako kaya. Wala mi mahimo mami kay ako wala gyud kay trabaho. Unya ang ako ang bana, ang iyang income halos kulang pa sa amo ang panginahanglan. O dili halos kulang pa gayud. Mauna nga ako kada mahapon nagaluto-luto gyud ko og mga pang merienda para lamang may pambaon ang ako ang mga estudyante. Sa tanang panahon mag-istorya may sa ako ang bana. Usahay dili na nako tapuson ang gusto nako i-istorya sa iyaha. Kay murag sa puton siya. Paminaw nako mami kanang kakapuyon na ba ang ako ang bana. Kay usahay mo ingon siya nga unsa naman nga kalisod sa kahimtang oy? Murag hapit naman ko ka-surrender on Ginoo. Muna usahay nga ako. Makuyawan pod ko maminaw niya. Makaingon ko nga murag ikapoy na siya sa amua. Kay siya lang mangyud pod ang nagatrabaho. Unya, mami. Magbaon siya og iyahang pagkaon. Kung unsa tong iyang baon, waday dugang gyud. Usahay, pabaonan na lang nako og isa ka bulad. Itlog, gulay. Unya mo tong maingon siya nga naniwang ko no siya. Kay permi bugnaw ang iyang pagkaon. Makakaon ra siya mabuntag og init pero kanang maudto. Unya wala gyud daw kuno siya ay merienda. Sa tinuod lang mami, di gyud ko katingog. Mubati ko og kaluoy sa ako ang bana. Ako na lang siyang tan-aon. Una ang buot ipasabot, wala man tayo mahimo. Usahay pod mami ako kapuyan ko. Ang hamis kaayo na kong naong sa una, puro na talumtom karon. Unsaon nga kada hapon gaatubang ko sa kainit, sa kalayo. Kay mag-ukay sa ako ang kamuting pinirito, saging, ganggang og saging. Mauna, mami, wala pod ko'y ikatambal sa ako ang naong. Moto, ingon ko sa ako ang bana base maabot ang panahon di na ko ni mo mailhan. Kay nagmapanagyod ang ako ang naong. Pero mami, asa man ang ako ang palabihon? Kaning akong naong ung ang akong mga anak. Kay usahay mo ganan siya mangko og 300 sa isa kaadlaw. Dako kaing tabang mami. Dili lang sa baon sa mga bata, makapalit pagyod kog bugas. Muna nga, mag-ingong ko sa ako ang bana, bisan og naara ko diri sa balay. Pero naningkamot gyud ko. Karon nagaplano na pod ko nga mag-barbecue. Kay naamay maingon ng mga tao, ate, unta mag-barbecue pod ko og magabii. Ilabi na ang mga estudyante. Kay dili na sila ganahan nga magpalit. Mauna, mami. Sa amo ang kalisod, giproblema na ako karon ng akong panganay. Siguro, gikapuyan na po sa kapubrihon ng akong mga anak. Ultimo ilang mga underwear. Tagduha ra in taon kabuok. Permi na lang magmugot ang ako ang panganay. Ilabi na karon, nga wala na gyud na paeskwela sa kolehiyo. Moto na ko nauna ko mami nga magsuwat sa imuha. Kay gusto sa ako ang anak nga manimpad. 18 na siya mami. Nananghid siya nga moadto og syudad. Mga dagkong syudad. Manarbaho na lang daw kuno siya. Kay dili naman siya mapaeskwela. Gibati na ako nga dako kaigmahay ang ako ang mga anak sa ako a. Labi na ang akong panganay nga dili na maka-college. Pero ako gyud silang gipasabot. Lisod kaayo ang mag-eskwela mo og kolehiyo. Layo pa gyud ang eskwelahan. Mas ulaw. Kung mahinayak kag eskwela, unya dili ka makabayad. Di ka ka-exam. Pagkatapos maundang ragihapon ka. Mas maayo nga dili gyud ta magpataka. Kay maingon siya ang iyang mga classmate daw, tanang nag-proceed. Unya siya kuno, wala. Utugiing na nako siya anak. O naglahi man taog sitwasyon. Sila kay naaman kaya siguro ang ilang mga ginikanan. Pero ako wala mangyod. Mauto medyo nagtaas ang iyahang tingog. Nga og mauna, mas muhawa na lang ko dari, oy. Mangita akong trabaho. Nakurat ko sa akong anak. Nga nung nakasulti siya ang ingon ana. Nga nung tasan man ko niya og boses. Nga nakabaluman siya. Nga kalisod kami. Sukad masukad ganang akong mga anak, mami. Wala gyud na bulag sila sa ako, ah. Luyo sa amo ang kapobrehon, wa mampod na ako sila gipatulog nga walay panihapon. Makakaon gyud sila, bahala nang maglugaw ra ko. Siguraduhon lang gyud na ako nga makakaon sila. Akong giistorya ang ako ang bana, mami. May tungod sa plano sa akong anak. Nagusto manimpad sa dagko nga mga syudad. Pero nahadlok ko, mami. Kay sukad masukad, wala gyud na bulag sa ako ang akong mga anak. Hinoon, naanad man sila og mga trabaho, kay anad man sa kapobrehon. Pero ambot lang kaha og makatuog ko. Ilabi na kay nag-ipon og kwarta para makapamasahe. Naa siya'y makita nga iyang mga uyuan, iyang pangayo og kwarta. Ginatigom niya, mami. Kay og di ko nunamo taga agpamasahe mula kausiya. Musugot man ko no kami o sa dili.

ako, ah. Dili ko kabalo kung unsaon na ako sila pag-istorya. Kaya basin, huwag mo hilak rako sa atubangan sa imuhang mga anak. Maoni, Mami, ingon ko nga musulat ko sa imuha. Gusto na ako maibawan ang imuhang panguna-una. Angayan, bukod na kaan ako, tugtan ang ako ang anak. O tama lang ba nga bisag dili tugtan mula kaw siya? Palihog, Mami, tambagi ko. Mahadlok ramanggod ko nga ma, unsaon niya ang akong anak. Kung asa siya dadon sa iyang mga tiil. Palihog, Mami, kung unsaon ako siya pag-istorya. Nga kanang dili siya mahiubos. Og dili pud ko niya singkahan. Hinaot pa, Mami, matabangan ko nimo. Na matambagan na ako ang ako ang anak. Hulaton gyud na ako, total, pero mimang kong kapaminaw sa imong programa. Hinaot pa unta. Nga mahatagan ni mo kini og pagtagad. Daghan kaing salamat, Mami. Og dinhi na lang kutob. Kanimo matinahuron, Nora.

29 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon. Ayan, malapit na po tayo sa ikalawang bahagi po ng ating programa. Pero for now, pahinomdom sa ato ang mga mami kung nakapag-gidiyaki vitamins na

po ba si baby? Minaw ragod mo, mga mami, mama, nanay. Kanang mga bata, kanang mga baby nga nagakidiyaki vitamins, magtibay ang kanilang mga buto. Magtangkad, pampatangkad ang kidiyaki. At saka, pampabright. At hindi basta nagakasakit si baby, pampagana ng kain, sarap ang tulog. Kaya sabi ko, subukan po ninyo ang Kidiyaki Vitamins. O, nasa mga butika yan at pwede rin po ninyong orderin sa Shopee. At saka, maawa naman kayo sa mga kasambahay ninyo, lolo, lola, mga kapitbahay, kakilala. Kung kayo man ang nakakarinig po ngayon, baka may nakikita po kayong mga tao dyan na naghihirap ng rheuma o arthritis. I-recommend po ninyo ang Bilongga Gold. Alam nyo, ang Bilongga Gold, tested and proven na po yan. Kahit na hindi na makatayo, hindi na makalakad, namaga na, painumin po ninyo yan ng 2 sa umaga, 2 sa tanghali at saka sa gabi. 3 days po, makikita ninyo, tatayo at maglalakad dyan. Try nyo po. Magtunaw po na siya og mga bukol-bukol, lalo na yung mga sakit ng katawan. Subukan nyo po yung Bilongga Gold. Salamat sa mga nakakaalam na ano po. Kaya nga may mga post tayo sa Bilongga Gold. Sana yung mga nakasubok na mag-comment po kayo. At nang mabasa naman po nitong mga ka-joiners natin na hindi pa nakasubok ng Bilongga Gold at ng ibang products po natin. Wala namang mawawala sa inyo kung subukan ninyo, mga ka-joiners, ha? At saka kung gusto ninyo maprotektahan ang inyong kidney at hindi kayo ma-prone sa UTI, Yaki Herbal Capsule po. Kahit na isang beses lang sa isang umaga, pero pag may tama na, dapat 3 times a day na po yan. So sana, mga ka-joiners, ha? At syempre yung ating Yaki Liniment Oil, hindi lang yan pang masahe, pampagaling din yan ng mga katikate, mga skin disease, mga ka-joiners. Try nyo po. Kompleto din ang sabon natin, pambata, mayroon pang sensitive skin, mayroon naman pang peel off kung gusto nyong mabilisang pumuti. Ayan, yan ang Hermosa. Mayroon tayong beauty soap at ang baby soap. At kompleto ang kape natin ngayon. Og syempre, thank you so much sa mga patuloy na nagtitiwala sa Ganado Capsule, mga ka-joiners. Ha? Maraming salamat po sa inyo. 32 minutes na po, mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon at nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching kay Masangay Gladys, no? Sige, lagi kag pangamot. Ito, tapos na ito. And also kay Abdul Jaber, AJ Bido, no? Pa-shout out mami pati sa kasama ko na si Dato Bong Saptula, watching and listening from Libak Sultan Kudarat. Oy, maing hapon sa mga taga Libak Sultan Kudarat. Ibalita niyo, ah, yung ating 102.3 Joy FM, malakas po masyado diyan, mga ka-joiners. Kung may mga radyo din kayo, tune in po ninyo sa 102.3. Thank you so much. Ebs Cruz Manding, mami, pag-greet sang anakon ko ng happy birthday kang Mariel Manding Magdagasang. Salamat, mami. Nahala, happy birthday, Mariel. Hexagon Green, hello, mami Joy. Pa-shout out po. Pa-request ng song, Wala Man Sa'yo Ang Lahat. Thank you po. And also from Elisa Adlawan, may hapon, mami. Kumusta ka, mami? Amping permi, God bless. Thank you, Elisa. And also from Elisio Servas, mami, watching from Raga Davao Oriental. Haron Gyambangan, good be imami, pa shout out po sa mga anak na sila Hasan Gyambangan at baby Hanaya from Lower Centro ng Tupig Carmen North Cotabato. Thank you po. And from Villasita Kaligunan, good be imami, kusog ulan diri sa Pantuyan. Shout out sa tanang taga Pantuyan. Ayan, malipay mo nga nag-ulan diha, ha? Kay ang mga tanom in town, at least kahit papaano, madiligan. Maria Katrina Agimod, mami, maayong hapon. Pag-greet lang ako, Adi Butay. Maayong hapon sa mga taga-Butay. Solis Joel Mindanao Vlog, hello po, pa-shoutout po dito sa Barangay Tomado, Alyosa, North Cotabato. Janie, good PM, ma'am. Pa-shoutout po naman mga pinsan ko sa Layog, Pagalungan. Di ko na po maisa-isa, pero marinig lang nila ito, alam na nila. Hihi. Greetings from Dato J from Kidapawan. Salamat, mami. Dato Aban,
maayong shoutout lang kay Dato Mokong, si Janjan Bulaw, si Andolana, Nana, Babay, Ali, si Ahmed, Ahmad, nakikinig sa iyo, Mami. Request po ako ng song, Mahal, Miss na Miss Kita. Salamat po. And also from Norma Nambay, hi Mami, pa-shoutout sa Manambay family. Halya Iman, ay Mami, ask lang po, ano ang gamot sa malaking bilbil po, naku, at pampatangkad po sa 12-year-old nga bata. Thanks from Halya ng Marbel Matalam. Thanks. 12 years old na, kung magkidiyaki vitamins yan, dapat graduate na. Kung gusto mo pa rin, kay may pampatangkad man tayo dyan sa kidiyaki vitamins, kaya lang dalawang kutsara na ang iinumin niya. Oh, diyan sa kidiyaki vitamins kasi malaki na po siya, malaki na rin ang dosage. Try mo. Manudos Matt, Mami, request ako ng song Larawang Kupas. Thanks Mami sa pagbasa kay Mokong from Marbel Matalam. Sam kay Luna, salam Mami, pa-shout out po sa pamilya Luna diyan sa Damakling, Paglat, Maguindanao del Sur at sa kuya ko, kakatapos lang ng kasal nila ngayong September 22. Shukran Mami sa pagbasa. Apon Sam, thank you for watching. Mga ka-joiners, mabalik pa po ang Dear Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: 40 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang ala, una ng hapon. Oo, di ba may sunod pa sala, pala sana? Sige, maya lang. Sige, play nga. Sige, ito oh. May bago kami.

0: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
1: Katul kay kuya para nang nanabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o gahi. Mubalik ko katul. Ako ang mga igago ba nagbahin mang guna sila og yaki sa kaputilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Sinuhuta ko, di ko humot kayo. Di ako rin gitistingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutu-kutu kay murag bugnaw. Huwag ko'y tumungat ang bala na ko akong kamot mo. Mayroon na ayo.
0: Iyan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Tay Diggs! Asa man ka? Purmado laging dating nato ron. Nakai-date no?
3: Oh, syempre, dan always magkita na kapurma.
2: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
3: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
2: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
3: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
2: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
3: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
2: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
3: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
2: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
3: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 44 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Siguro balikan na natin ang ating letter sender na si Nora. Maing hapon, Nora. Dagang salamat sa pagpaambit sa imuhang problema sa imuhang anak. Sakit gyud, Nora, no? Nga makita nato ang ato ang mga anak nga porsigido kaayo nga mo eskwela, pero unsaon man. Kay kung porsigido sila, dabaw na pudtang porsigido unta. Pero kung dili gyud makaya, tama lang na dili gyud ang ayan nga ipamugos. Kay mas ulaw, luoy, nga mag-enroll og pamugos, tapos dili makabayad, unya maundang ragihapon, ilabi na kung ingonimo, layo na ang eskwelahan. Tinuod gyud na siya. Wala kita'y mahimo, unsaon man nato. Kung magkalisod man ta, wala man nato na gigusto. Wala mang taong gustong maghirap, di ba? Oh, wala talagang may gustong maghirap. Pero ano magawa natin? Ang bawat tao ay may kanya-kanyang capacity. Kapasidad sa pagtrabaho, sa pagkilos, sa kakayanan, di ba? Oo, may kanya-kanya tayong capacity sa kakayanan natin po, no? Kaya ang hirap kahit anong inggit natin sa iba, pero sadyang hindi talaga pareho ang tao. Hindi pareho sa pag-iisip, hindi pareho sa kakayanan, hindi pareho sa estado sa buhay. So, igo na gyud mo trabaho, gawa tayo kung ano yung kaya natin. Ganyan po yan. Kaya iniisip ng mga magulang na talagang yung pagiging professional ng kanyang anak, minsan yun ang iniisip nila, nga mo'y muhawas sa ilaha sa kalisod, na yun ang magliligtas sa kanila sa kahirapan. Pero alam naman siguro ninyo, hindi lahat ng may mga nakatapos nagiging successful ang life, di ba? Maraming mga nakatapos dyan, tumanda na lang, hindi talaga nakapagtrabaho. Mayroon ding mga nakapagtrabaho, pero naghihirap pa rin. Mayroong mga hindi nakatapos, pero maganda ang buhay. Mas maganda pa ang buhay kaysa mga may natapos. Yan ay patutuo. Isang malaking patutuo po talaga, mga ka-joiners, na hindi lahat ng gusto natin nakukuha natin. Kay adunay mas labaw, may mas nakakataas higit sa lahat sa atin na nakakaalam kung ano ang nararapat para sa atin. Marami tayong mga pagkukulang, yun ang mga hindi natin alam. Kaya nga ang mga tao kahit sugal, sinusunggaban na eh. Dahil pag may nakita, si ano nga, oh, professional nga yan, pero di ba sumali dyan, tayo pa ba kaya? Isang maling pag-iisip din po yan. O niya, og maambak to sa kalayo, magambak po di ay ka. Oo, sama sa adunay mga principal na nagapanguna sa sugal. Mga leader ng mga komunidad. O, di ba? Na minsan nagdadala pa ng kapahamakan sa mga tao. Kasi ang iniisip lang nila ang para sa ilaha. Wala silang pakialam sa mga tao. Tapos tayo naman na mga biktima, salapod nato kana. Kay usahay, mag-idolize taog tao. Wala nato giila ang ilahang mga ginabuhat. Muna nga kasagaran, masayop gyud kita. Mag-idolize taog tao, nga wala nato giilang ang ilaharang kapretso, ang ilaharang sariling pangpakinabang mo ilang gitanaw. O wala sila'y pakialam sa mga tao nga ilahang mabiktima. Diba? Luoy kaayo. Luoy kaayo.

Halimbawa, dito sa Davao Oriental sa mga Mandaya, dito na lang ko mag-example. Luoy kaayo. Kay kadtong mga nakasabot o mga profesional nga mga Mandaya, maura po'y magloko sa kapwa nila Mandaya na mas nakalamang sila. Pero hindi ko nila lahat. Aduna po'y mga kasing-kasing. Pero kabalota mga Mandaya diha sa Davao Oriental. Nga atong mga opisyal, mga guro, maoy nagabuyo sa ato a usahay sa kapahamakan. Kana tungod kay nag-idolize mo. Okay lang mag-idolize ta, mag-idol ta og tao. Pero tanawa kung anong klaseng tao siya. Baka mamaya ang kaugalingon ra niyang pakinabang kapahimuslanan mo iyang gitan-aw. O diba, sa mga nangagi? So sa ubang mga lugar na adunay susama nga mga pangbiktima, ilho nato ang mga tao nga kanang adunay paghigugma sa ilahang isig katao, ilabi na sa mga nakaubos sa ilaha. Pero ang mahitabo, tungod kay uyamot lang daog-daogon. Mauna nga, usahay salapod nato na kay dili kita kabalo nga mo ila kung kinsa tong taong atarong. Inana na siya. Ayaw kita basta-basta nag-idolize nga wala nato giila kung unsa ang iyang mga binuhatan, unsang klase ang iyang pagkinabuhi. Adunay maestra diha. Nag-adtugani og laing eskwelahan, gipetisyonan. Kay ang trabaho, puro lang gihapon pagpangwarta. Pagbalik sa karaga, sugal na pod, gibuyo ang mga tao. Mga inana, God, walay pagbag-o. Pero kana siya, magtigulang na na siya. O hinaot paunta na kanang ilang gili maayo mga binuhatan o kanang ilahang pagpahimulos sa mga katawhan. Dili nila na pagbayaran pag-abot sa tamang panahon. Lisod na kaayo kung kanos a kita o ugod-ugod na wala na'y mo respeto sa ato a tungod sa ato ang mga binuhatan sa mga panahon nga naata sa kapangyarihan. Mauka na ang usahay nga dili mahinumduman sa mga tao nga anaa karon sa itaas. Inana na siya. Busa Nora, ang maipayo ko sa imuha, 18 na ang anak mo, at least kahit papaano, pwede na siya mag-decide para siyang kaugalingon. Ayaw siya pugni. Ayaw ipasulabi ka ng imuhang kahadlok. Kay ka ng paghuna-una na ito o negatibo, mauka na usahay ang makapagan sa atua. Ang imong himuon, tambagan ni mo ang imong anak. Ingon ni mo, anak, nakabakita man jud ka, hindi talaga natin kaya. Hindi ka talaga namin kaya ng pag-aralin sa college. Ngayon, anak, kung gusto mong hanapin ang future mo, hindi ka namin pwedeng pigilan. Buhay mo yan. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, saan ka man makarating, huwag kang makalimot na ipaalam sa amin kung nasaan ka, kumusta ka, ano ang trabaho mo, at sana kung magpursigi ka man talaga na lumayo, sana alam mo kung papaano mo pangangalagaan ang sarili mo. Na sana hindi ka mapariwara, na sana yung buhay na hinahanap mo, matagpuan mo sa tamang mga pamamaraan. Hindi yung gagawa ka ng masama dahil hindi mo ikabubuti yan. Wala naman talagang gumagawa ng masama na hanggang sa dulo, diba, nagtatagumpay. Minsan sa kalagitnaan, napapahamak na. Inana na lang yun ang imuhang mahimo. Tambagan ang imuhang anak. Pasabtun, nga dili siya ang ngayan magbaton og sama ng loob kasi hindi ninyo sinadya para hindi siya pag-aralin. Sadyang hindi talaga kaya. So ayaw siya pugni, tambagi lang. Og tama lang makabalo ka pag-abot dito kung asa siya, unsa ang iyahang trabaho. Inana lang na, og sa tanang panahon pangumustahon ni mo. Dili maayo nga pugna nato ang ato ang mga anak kung unsa ang gusto nilang ahimuon. Kay dili sa tanang panahon, nandyan tayo para ibigay ano ang kailangan nila.
Hindi sa lahat ng panahon nandyan tayo para bantayan sila. It's time for them na matuto na rin tumayo sa sarili nilang mga paa. For as long as alam nila kung ano ang kanilang ginagawa. Ngayon, kung hindi sila gumawa ng mabuti at mapahamak sila, choice nila yon. Ang importante yung part natin para lagi silang paalalahanan, gawin po natin yan. Bahala na dili nila paminaon, kahit na hindi sila makinig sa atin, ang mahalaga, ginawa natin yon para sa kanila, sa pagmamahal natin sa ating mga anak, sa ating pamilya. Ngayon, kung talagang gagawa siya ng sariling daan niya, sariling landas niya, choice po niya yon. At bahala na si Lord sa kanya. Sa lahat ng panahon na dumadalangin ka, idalangin mo rin siya na sana yung protection manatili at sana ang gagawin niya, gumawa siya ng tama para marating niya kung ano ang gusto niyang marating. Kaysa gagawa ng masama para lang magkapera, hindi rin yan tatagal. Mapapahamak din. Maraming salamat, Nora. Sana napagaan ko ang kalooban mo. Sana nakatulong ako sa iyo. Kasi sa panahon ngayon, yung mga bata, talagang nagpupursige. At pagka nasa tamang edad na sila, let them go. At yun, sabi ko nga, paalalahanan na lang sila palagi at i-pray na lang always yung kanilang safety. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Sana maging maayos ang lahat. 5 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas dos po ng hapon. Wala sila rawang kupas. Magbabalik pa po mga ka-joiners ang Dear Mommy Joy.

Salamat sa iyo. Nako, alas dos naman mga ka-joiners. Anyway, puntahan natin muna itong mga nag-birthday karon, September 22. William Oliveros, happy birthday. Olea Villanueva, happy birthday po. Janet Malintad Turing, Cecil Manginlaod. At Janet Malintad Turing, ayun. Elmia Lynn Lagirong, happy birthday. Maria Cel Manginlaod, happy birthday. Mimi Guerra Felizardo, birthday niya karon. Dang Standing, happy birthday. James Carl Casi, happy birthday. Florentina Joseph Ladd, Ann Odo, Levi Maynupas, birthday din niya ngayon. At belated happy birthday kay Charito Simacon kahapon, 21. Ayan. Wow ka na. Happy anniversary din po sa lahat ng may mga anniversaryo ngayon. At sa lahat po na may mga kaarawan ngayon, September 22, happy happy birthday po sa inyo. Stay healthy po. Thank God for another year. Ana lang naman yun ang pinaka-importante. Ha? Katulad ng lagi kong sinasabi, huwag masyadong i-stress ang ato ang mga sarili. Huwag problemahin yung mga nangagi na, mga nakaraan na, kasi hindi na natin maibabalik yan. Kahit ano pang gawin natin. At huwag naman din problemahin ano kaya ang bukas, blah blah blah. Eh, wala namang pangako kasi yan eh. Ano ang mahalaga today? Karon po, ngayon, ang mas mahalaga. Binigyan tayo ng pagkakataon na mabuhay o malakas. Nagagawa natin kung ano yung gusto natin gawin at sikapin natin na magawa po natin ang lahat ng tama. Yun po talaga mga ka-joiners, para maging masaya po tayo and maging thankful po tayo ano man ang mayroon tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa, lolo na po today. Sabi ko nga, dapat sana nagawa natin ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Sa lahat po ng ating mga ka-joiners na nagasunod sa iba't ibang istasyon ngayon, diyan sa Dipolog, sa 99.7 Chat Radio, subaybayan po ninyo mga ka-joiners ang iba pa nilang mga programa. Kompleto din ang Yaki Products diyan po sa Dipolog, ha? O ingon man ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur, o ang 87.7 Pangil Bay sa Misamis Occidental. O syempre sa ato ang mga ka-joiners sa Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM, o ang Dinhi sa 102.3 Joy FM. Thank you so much. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kigapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, dinhi sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang atong atay, dunay dakong trabaho, aron mabuhi ang tao. Pipila lang sa mahinungdanon nga trabaho ni ini, mao ang pagsala sa mga hugaw, toxin o hilo nga nasod sa atong ginhawaan. Ang paghimo sa red blood cell o daghan pa. Aron maprotektahan ang imong atay, maayo kaayong himuong food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Kung diin pure turmeric ang sagol ni ini, nga mapalit na karon mga higala sa mga butika sa inyohang lugar. Nasuta sa mga pagtuon nga halos tanan sakit sa atay, kayang batukan sa turmeric nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ayaw ninyo kalimti kay dako kay na og tabang. Pipila sa balatian sa atay mao ang cholecystitis o paghubag sa gallbladder tungod sa gallstones. Ang gallstones dili makalikayan nga mahulma o matibuok sa gallbladder tungod sa kadaghang hinungdan. Hilabi na sa walay kontrol nga pagkaon sa mga unhealthy foods mga higala. Dili kasabot ang magsasala ang abdonimo. Ayaw lang kabalaka kung nakakaon ka og tama nga mga pagkaon. Sama sa taas ang fiber nga makuha sa prutas o gulay. Likay lang usab ang sobrang stress og pagtumar kanunay sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Timanig yun ng Bilongga Gold Herbal Capsule. Mga higala, daghan na ang nakasuway ana. Pero mas maayog yun kay kung aduna kay na yung mga bukol-bukol o kanang mga panakit sa kalawasan, sakit ang imuhang joints, na maga ang imuhang mga tiil, dili kakalakaw. Nako, himuagayod dayon ang pag-inom o Bilongga Gold makatulo sa usa ka adlaw, makaingong yun gagwa ka magmahay. Tinuod yun na mga higala, kay bisan pa man kami, daghan yun bigi na painom ana, o nagsuta yun na mo, na kanang dili makalakaw, nakalakaw. O nang maingon mi sa inyo mga higala nga, sulayira good ninyo. Kay kung di ninyo sulayan, dili yun mo makabalo kung unse resulta. Hilabi na kung naoperahan ka na sa gallstone, mahinong danon nga nagatumar ka sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay makatabang kini sa pagprotekta sa imuhang atay. Kay nga no, wala na may musala sa imuhang mga ginakaon. Munang luoy kaayo ang imuhang atay. Kaya importante nga aduna kay Bilongga Gold matag-adlaw. Unsa bay sintomas sa paghubag sa gallbladder mga higala o cholecystitis tungod sa gallstones? Pipila ni ini ang grabing kasakit sa tiyan. Nang diha sa may ubos bahin sa tuo sa imuhang mga gusok, oo, o ribcage, o kutukutupod, no? Sakit nga gikan sa tuong bahin nga dili masabtan. Kasagaran kini mo atake, hilabi na kung makakaon ka og pagkaon nga dunay taba, mga pinirito, hilabi na ka ng karne kung imong hawiran ang tiyan, nagagahi, good ba? Unya magsuka-suka ka mga higala, hilanat og uban pang balatian nga di ka kasabot. Human masuta sa doktor kung unsa nakadako ang gallstone o bato sa inyohang abdo, isugyot sa doktor ang pagpaopera. Ang pinaka-latest na operasyon karon mao ang laparoscopy. Oh, kadungog na mo ana, laparoscopy ka ng dili kahiwaon, no? Oo, tusok-tusok lang. Doon ay mga kaso nga kaya pa sa mga alternative medicine, hilabi na ning luyang dilaw. Kana kung gagmay pagyud kaayo. Oo, mauna nga sulayan ninyo kaning Bilongga Gold, mga higala, tungod sa pagka-epektibo ni ini. Doon ay anti-inflammatory effect ang luyang dilaw. Doon ay katakos nga mapagawas niya ang bile o kadtong fluid nga kulay green nga naa sa gallbladder o abdo. Inana siya ka-epektibo. Ang trabaho sa abdo nga makita sa atay, ang pag-digest sa mga nakaon nga mga fats o kaning taba mausab kini ang naga-neutralize sa acid, mga higala. Ang nakanindot sa Belonga Gold Herbal Capsule, kay bisan pa ang laing hinungdan sa pagkasakit sa tiyan, mawagtang usab.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dini na lang takotob ha. Kung ado na kamay mga pangutana, ado na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

Alas 2:22 ng hapon, mga ka-joiner. Siyempre, tuloy-tuloy na po tayo. Hello kay Pekalis Bantayan. Og happy birthday kay Kuya Brian diha sa Pantukan from Julia Isabel Bantayan. Ayan, hello. Og maligayang kaarawan sa imuhang Kuya Brian. And sa lahat po nga nag-celebrate sa ilang adlong natawhan karong September 22, maligayang pagbati po. Stay healthy and more birthdays to come. Hello kay Salvador Sumating. Good afternoon. Shout out sa Sitio Batiano watching from Metro Manila. Roman Renz Masumpad Matukol from Davao po, Mami. Shout out. Ayan. Hello, maying hapon din ha. O daghang salamat, no? Good afternoon. Request po ng song Mami Joy. Di Ko Kaya ng Jerry Maya. Thank you so much po. And Rhea Cayetano. Greet lang diha sa Kaliyongan. Kumusta ka mo tanan? Amping, salamat po. Alibay Baladsikan. Good afternoon. Nakikinig po kami from Tantangan, South Carolina. And request ng song, Kailan at Habang Buhay, Pansamantala. Sa daw by Maki. Thank you and sana po ma-play. Erwin Silat. Anong nang iwan? Chris Usman. Hello sa Usman family and diha sa Nuro Upi, Maguindanao, watching from Midsayap, North Cotabato. Good afternoon po. Request

And syempre, sa lahat ng mga establishmentong ginagawang background ang ating stasyon, amo man sa mga tinderas kag mga tinderos din ha, nga nag-relax-relax habang di pa kay busy or busy na ba. Salamat sa pagpaminaw o gamayang hapon sa inyong tanan din ha, ano? Good afternoon! Request ng song. Unsa daw ni? Laseng? Anong laseng? Para daw kay Janjan. Ako, nako. Sige, hello din ha. Ugmang hapon din ha, no? Hello sa mga taga-Pantuyan. And request ng song Tunto na Gugma. Salamatay, gayod, amping perme mula kay Marites Diano Umani Vlog. Alas 2:27 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Thank you po.
1: Thank you for what, baby?
0: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mommy.
1: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
0: Good din ito sa ibang kids, Mommy.
1: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
0: Hi, mga kids. Kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
2: Ako rin, Mommy. Mag-Kidiyaki.
3: I like Kidiyaki.
4: Basta Yaki! Yummy!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
7: Nina, dita man ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
6: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
7: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa day ko, nagbaba ang sugar ko.
6: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
8: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, Kidiyaki na ang ilahang vitamins.
9: Baby pa po sila, hindi na pa ilang Kidiyaki vitamins.
10: Masa pa-effect po sila sa Kidiyaki vitamins?
9: Kalaw na yung maunod.
8: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.

102.3 Joy FM, basta Joy, enjoy. Siyam na minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. At magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas 2 nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you mga ka-joiners. Siyempre, susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. Og daghang salamat sa atong mga kauban sa Tibuok Probinsya sa Davao Oriental. Ug sa ngalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat ug ambing-ambing. Maayong hapon, Tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.
2: Na ang programang may halong chika, balita, drama, at pakikipag-usap. Tara na! At tayo'y makisabit, makisabay, at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
3: Everybody get up!

0: Ito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
1: It's gonna be Tuesday night. Medyo malamig na hangin ang dadampi sa inyong mga pisngi sa labas ng archipelago ng Pilipinas ngayong gabing ito, mga ka-joiners. Welcome, welcome, welcome sa ating programa ngayong gabi, mga ka-joiners. Ito pa rin po ang nag-iisang Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce at your service dito at dito pa rin sa nag-iisa ang inyong mahal na istasyon na nagbibigay sa inyo ng aliyo, nagbibigay sa inyo ng kahit anumang gusto ninyong mapakinggan ngayong gabing ito, mga ka-joiners. Dito at dito lamang po yan sa Joy FM 102.3, basta Joy and Joy. And it's gonna be 7:08 in the evening, mga ka-joiners. Ang oras po na yan ay hatid sa inyo ng Ganado Capsule. Kapag kailangan mong manatiling aktibo, pati sa kama, Ganado Capsule ang kasama mo para sa siglang kailangan sa bawat araw. Ganado Capsule para sa inyo. Ito naman pa, mga ka-joiners, ang ating susunod na sa ating programa ngayong gabi ay ang ating Joy Chika. Uy, oo, naalala nyo, wala ako kahapon dahil po tayo'y namamalat kahapon, kaya medyo golden voice tayo ngayong gabing ito, mga ka-joiners. Pero may mga papasok-pasok na mga piyok-piyok ng konti dahil sa tayo'y namamalat, mga ka-joiners. Narito na ang ating Joy Chika.
0: Joy Chika Time Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
1: Balita mula sa ICC sa panulat ni Merlison ng Filipino Star ngayon, ayon kay VP, ICC judges nakita ang estado ng edad ni FPRRD. Masaya umano si Vice President Sara Duterte na nakita ng mga hukom ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang estado ng edad ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na anya ay nasa advanced age na. Matatanda ang muling nakita ng publiko ang dating Pangulo sa kanyang unang appearance sa isang status conference noong nakaraang linggo. Masaya ako na nagkaroon ng status conference, no, at finally nakita ng mga judges kung ano yung estado ng PRRD na haze of advanced age, ayon kay VP Sara sa isang ambush interview kahapon. Nagpahayag din ng pag-asa si VP Sara na matatalakay ang lagay ng kalusugan ng kanyang ama. Matatandaan ang dating Pangulo ay nakapiit sa ICC Detention Center sa The Hague, The Netherlands, habang nililitis ang kinakaharap nitong crimes against humanity na may kinalaman sa kanyang inilunsad na war on drugs. Matapos naman ang status conference, nagdesisyon ang trial chamber na panatilihing nakapiit ang dating Pangulo ng Pilipinas habang ipinagpapatuloy ang pagdinig sa kanyang kaso. Dagdag na balita para sa ating mga tagapakinig, mga ka-joiners. Narito na ang ating chika.
0: Joy Chika Time Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
1: Balitang weather report naman tayo, mga ka-joiners, sa panulat ni Angie De La Cruz ng Filipino Star ngayon. Kapangalan pa talaga, Queenie, papasok sa par bago mag-weekend. Nagbabantang maging bagyo ang isang low pressure area or LPA na nasa silangan ng bansa ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA. Inaasahang papasok ito sa Philippine Area of Responsibility or PAR sa Huwebes o Biyernes at tatawaging bagyong Queenie. Alas 8 ng umaga kahapon, Lunes, namataan ang LPA sa layong 2,045 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sa ngayon ay wala pa itong direktang epekto sa bansa, ngunit inaasahang lalakas habang tumatawid sa Philippine Sea. Ayon kay PAGASA forecaster Benison Estareja, patungo ang weather disturbance sa direksyon ng extreme northern Luzon bago sumapit ang susunod na linggo at hahataki ng habagat simula Biyernes. Kahapon mahina ang habagat na nakaapekto sa western section ng southern Luzon na nagdulot ng pag-ulan sa hapon o gabi sa Palawan, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Samantala, maaliwalas ang panahon sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa sa umaga, ngunit posibleng magkaroon ng ulan sa hapon o gabi dahil sa epekto ng thunderstorms. Oras po natin mga ka-joiners, 7:13 in the evening. Hatid sa inyo ng Yaki Extra Liniment. May kirot, may yaki eh. Yaki Liniment Oil, pinapawi ang pakiramdam ng pagod at pananakit ng kalamnan at kasukasuan pang masahe ng pamilyang Pilipino. Yaki Liniment Oil. Dagdag na chika ngayon, showbiz news naman tayo mga ka-joiners. Narito na.
0: Joy Chika Time. Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
1: Ayon sa PhilStar, kapatid ni Kim Chu arestado. Arestado ang kapatid ni actress at TV host Kim Chu na si Lacambini or Lacam Chu kaugnay ng kasong qualified theft na isinampa ng actress. Ayon sa mga ulat, inaresto si Lacam noong Linggo, September 20 sa Barangay Wakwak, Mandaluyong City ng mga operatibo ng Quezon City Police District. Naglabas ng war arrest warrant ang Quezon City Regional Trial Court Branch 84 para sa 124 counts ng qualified theft na may kabuuang halagang 44.396 million. Ang kaso ay may kaugnayan sa umano'y pagkuha ng corporate funds ng House of Little Bunny Philippines Incorporated, kumpanyang pag-aari ni na Kim at Lacam. Itinakda ng korte ang kanyang piyansa sa 5.838 million pesos. Yan po ang ating balita sa oras na ito mga ka-joiners. Mabalik na ito sa DJ Ian D. Pierce. Narito mo ng awitin. Popularized by Beanie Pantropico, only here at Joy FM 102.3, basta Joy and Joy.

0: 102.3.
1: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wag yun ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurap lang ko atong tulo ka bak. Maron gyud maintain na lang pud nako sir oi.
1: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulayi ka na ninyo og ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Mapalit na sa mga butika.
5: Kadali, kadali ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kain na og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: Time check. Hatid ng Virginia Hotdog. Paborito ng buong pamilya.
6: Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama, at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay, at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: Way lang yun ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan yun nato ang Yake Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yake Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yake Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
1: Evening Joyride. Evening Joyride. Na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.
2: Na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride
3: 102.3.
4: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Ledement Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
5: Ang sinugdanan at tinagbawang lang ko anong buong pagsayo ba? Hila ko pero tigili naman di ko palihok. Pag abot sa Yaki, ang di ko kamit sa akong mister. Iyaman ko dahil yung hilot ko, anawala rin. Ang Yaki rabi nakatuan sa akong likod.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
6: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Anthony Casipe sang Alegria President Rojas Cotabato. Kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
7: Ito lang iya. Pag ito nga, no, subukan beauty soap na bla, na lang gamit. Mang kusina, katapos mo sang tangilamot, tas mot, bala ka galong, oh. Mga napatumal ko na sa mga 3 days to 4 days. Tumunan na, doon nag-effect na dayon.
6: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika. Nakatabang ang pagtumal.

0: R sa Bilunga Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyang menstruation.
1: Ang ginainom din ninyo?
2: Bilunga Gold.
1: Anong nagatuman mo Bilunga Gold, ma'am?
2: Ako ikuan, mayoma. So far sa akong observation is kanang nag-regular na din ako ang menstruation.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Oy, daghan na ang nigwapa tungod sa ilang pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
4: Hermosa, isa pa kasi mana ko nagamit ani pero maay na ako ang nauroon. May puti na pong ko.
5: Hermosa Kojic, hindi kayo puti ba? Karo ni, hamis na puti na.
6: Nagay ko sa Hermosa ni, hamis dyan akong panit.
3: Ikaw, gusto ba usab ni mo nga magwapa? Pagsabon na sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Mapalit sa mga butika.
7: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng kuyot.
3: Pero karoon?
2: Nagkaroon. Bukuok na siya. Magsasweet siya sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
4: Check your time, pieces. It's now 8:17 in the evening. Kauban gyapon ninyos DJ IND Pierce at your service karong gabi una mga ka-joiners. And at the same time, sa atong mga tiga paminaw din ha, ang mga drivers nga nakiuban ka na itong karong gabi una. O, daghang salamat. And welcome to the second hour stretch of our program. Ito pa rin po ang nag-iisang Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy sa programang Evening Joyride ni DJ IND Pierce. Yes po, DJ IND Pierce at your service pa rin po mga ka-joiners ngayong gabi po. Let's have a chika time. Para sa itong mga tigpaminaw din ng mga Marites, narito na.
0: Joy, chika time. Chika sa Evening Joyride with DJ IND Pierce.
4: Sa panulat ng Fuelstar.com, uy, mga batang 90s dyan. O, panoorin natin ang... movie reunion di umano ni Heart at John matapos ang 23 years ha. May movie reunion daw ang dalawa. Matapos ang 23 years muling magsasama sa isang pelikula sina Heart Evangelista at John Prats. Ngunit sa pagkakataong ito si John na rin ang nasa likod ng kamera bilang direktor. Kinumpirma ng Sparkle Agency ni Heart ang kanilang pelikula sa isang media conference na ginanap sa Cornerstone Studios na isa na siyang producer ng proyekto. Nakatakdang ipalabas ang pelikula sa February 2027. Mula sa ulat ni Christopher Pernell. Dagdag na chika ngayong gabi mga ka-joiners. Always in a Joshua at Julia Worldwide ang showing sa panulat ni Salvi Asis sa kanyang segment na Showmore na Pilipino Star ngayon. Mapapanood worldwide ang pelikulang AI, mapapanood worldwide ang pelikulang Always Yours, Nevermind starring Joshua Garcia and Julia Barreto. Ipapalabas ito sa UAE, Qatar, Bahrain, Australia at New Zealand simula October 22. US, Canada at Guam simula October 23, UK at Austria simula October 31, at Spain, France, Italy simula November 1. Magkakaroon din na ito ng European premiere at meet and greet session kasama sina Joshua at Julia sa UK sa Genesis Cinema London sa October 31. Nakatakda ang first screening ng 10 a.m. at susundan ng second screening 1 p.m. May premiere at meet and greet din kasama ang Josh Lea sa Palacio de la Prensa Cinema sa Madrid, Spain sa November 1, 1 p.m. at 6 p.m. ang screenings. Inaabangan kung mananaig ang pag-ibig sa loob ng mahabang panahon at sa kabila ng iba't ibang bersyon ng pagkatao ng mga nagmamahal sa isang makulay at malawak na kwentong pag-ibig sa Always Yours, Never Mind na mapapanood na sa mga sinihan simula September 23 at September 30, Miyerkules. Ginagampanan ng Josh Lea ang kwento ni Apollo at Luna sa pinakabagong handog ng Star Cinema sa ilalim ng direksyon ni Cathy Garcia Sampana. Isang romantic drama ang pelikula na hahamon sa hangganan ng pag-ibig, tadhana at panahon sa loob ng tatlong dekada. Mula ito sa panulat ni Vanessa Valdez. Yung kwento po kasi ng Always Yours, Never Mind, it spans 30 years. That's why you'll see the characters of Apollo and Luna in different stages and seasons of their lives. Ang magandang matatanong mo sa sarili mo kapag pinanood mo ang pelikulang ito, sa pagmamahal ko ba sa isang tao, napigilan ko siya na maging kung sino siya talaga dapat maging, paliwanag ni Vanessa. I don't think this is just a love story, it's actually a life story. It's about how we love our lives, the choices we make, and even the choices we don't make. Dagdag pa niya. Kasama rin sa pelikula sila Bianca Umali, Chanda Romero, Bob Jubilee, Karen Reyes, Migs Almendras, Paolo Angeles, at Joy Barcoma. Tampok din sa pelikula sina Ine Raimundo, Franco Laurel, Rain Parani, at John Silverio. Wala pang advice kung magbabarin sila ng presyo ng tiket sa pagpapalabas nito sa mga sinihan. Oras po natin, 8:21. Ang oras po na yan ay hatid sa inyo ng Kopi Aki Siya 7-in-1. Hindi lang kape, espesyal na timpla para sa mga masarap na coffee experience ang handog sa inyo ng Kopi Aki 7-in-1. Tikman ang kaibahan, malalasap mo ang espesyal na timpla ng Kopi Aki 7-in-1. Dagdag na balita sa panulat ni Salve Aces, ang Filipino star ngayon. Kapayatan ni Aga, may hard launch na. At Tasha, I'm just happy for you. Congratulations, you got this. I've always believed in you and we continue to believe. At sabi ko nga, yung noise na dinaanan mo, I'm happy na tapos na, nadanaanan mo na yon. So now, you've learned. Sabi ka agad ni Aga Mulak bago pa nag-umpisa ang opening night, ang Bongga Kaday, The Annie Batong Bakal musical last Friday night. Just work, you don't need to prove anything. Congratulations to you, we're proud of you. And let's keep doing it, buong message ni Aga. Sabi naman ni Charlene, congratulations Atasha. We're very, very proud of you and we're happy to see that you are reaching for your dreams. And of course, sa lahat ng bumubuo ng Bongga Kaday, The Annie Batong Bakal musical, maraming maraming salamat. It's truly an honor for Atasha to be able to work with such talented actors and creatives just like all of you. So maraming maraming salamat sa inyong pagmamahal and kindness na ibinibigay at shinare ninyo kay Atasha. From our family to yours, maraming maraming salamat and we love you all, buong sabi naman ni Charlene sa amin. In all fairness, palpal talaga ang basher sa performance ni Atasha. Ang galing niya bilang Annie Batong Bakal. Sa pagsayaw lang, namana niya ang galing ni Charlene sa pagsayaw. Sa singing, walang dura na kaya na paghandaan. But anyway, naging hard launch na rin ang opening night ng Annie Batong Bakal. Nang pagpayat ni Aga, grabe ang payat talaga ng aktor. Anya sa pagkain at exercise, particularly biking, ang naging dahilan ng kanyang pagpayat. As expected, ang daming opinion ng netizens. Kahit may resibo si Aga habang nagbabike, may mga internet users pa rin na nagsasabing nagpaturok daw si Aga. Kesyo nagmunjaro, pero nagsabi na retatrutide peptide, Ozempic, etc. na kesyo raw nagkaroon ng wrinkles si Aga nung pumayat. Pero marami rin siyempre ang mga bumilib kay Aga para si Tom Cruise, si Idol Morning, ayon sa isang comment. Pero kahapon Sunday ay back to biking sila ni Charlene. walang binanggit si Aga kung saan yon at ang caption niya ay a very relaxed Sunday race, 2,000 calories, then with dalawang hulog sa putikan. Superman ba? Beautiful morning, thanks for the invite to race, Par Policarpio, Glenn Ong, and thank you for always helping me out sa race lagi, Glenn Colnago, and to our cycling community. Mabuhay kayo, ingat lagi, ika nga, ride safe, cheers, attack, untreated, opos Manila Racing. Samantala, handa nang mag-shooting si Aga ng second miracle in cell number 7 na official entry sa Metro Manila Film Festival. Oras po natin mga ka-joiners. It's now 8:25 in the evening. Ang oras na yan, nahatid sa inyo ng Yaki Herbal Capsule. Araw-araw na herbal support para sa wellness. Yaki Herbal Capsule, natural na kasama sa iyong healthy routine. Yaki Herbal Capsule, mabibili sa inyong mga suki, butika o tindahan. Yes, mabalik tao-tao sa DJ Anya D. Pierce, mga ka-joiners. Huwag kayong aalis. Don't change that dial. It's still your one and only Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy sa programang Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce. Here's my next song, popularized by Sabrina Carpenter. Please, please, please.

0: 102.3.
1: Taopo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naakay?

0: May diabetes siya mo.
1: Ikaw mo lang ang kadlaw po. Hambalon mo si mami mo na mainom siya sang Serpentina Plus.
0: Serpentina Plus? Ano na siya?
1: Herbal na sa mo. Makabulit na para magnubo iyang sugar para maayo na sa dayon.
0: Ayaw man, no? Uti sige ah. Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gaya po niya si mami kusin mo eh.
2: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
3: Kamis na ang panit og nawala na ang katol-katol sa panit sa anak ni Myrna Lanceso nga si Hanilet. Taga-Kauswagan, Cagayan de Oro City kay iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap.
4: Sada gidang Yaki Soap. Humans good niya pag-antusad to. Akong gisabunan sa Yaki Soap. Dayon gi-plasa rin sa Yaki Oil. Tulo ka-adlaw ni Uga na siya. Hamis na kastanan. Dayon wala na siya allergy.
3: Ang Yaki Baby Soap, mas epektibo mga mama. Ang ayan lang, masulayan ninyo. Ang Kid Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus, o ang Yaki Vitamin C, mapalit sa mga butika.
5: Evening Joyride! Evening Joyride! Na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: And that was Namumula by Mackie. Ayan mga ka-joiners. Sala sa ating lahat na tigapakinig dyan. Check it out. It's now 8:38 in the evening. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ganado Capsule. Kapag kailangan mong manatiling aktibo, pati sa kama, Ganado Capsule ang kasama mo para sa siglang kailangan sa bawat araw. At hatid din po sa inyo ng Belonga Gold para kina nanay, tatay, lola at lolo. Belonga Gold, suporta sa aktibong pamumuhay araw-araw. Chika time na naman ho tayo mga ka-joiners sa ating mga nakaantabay sa ating programa ngayong gabi. O baka ito na po ang huling hirit natin sa ating chika ngayong gabi.
1: Joy! Chika time! Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
0: Ayon kay Boy Abunda sa Showbiz News Now na ng Pilipino Star ngayon, concert ni Jonah para sa mga hayop. Noong Sabado ay naging espesyal na panauhin ng Vibe Plus sa TV5 si Jonah. Abala ngayon ang Asia's Fearless Diva para sa nalalapit niyang Jonah Chapters, a benefit concert for Jonah's Animal Welfare Advocacy. This concert talagang meron tong malaking purpose beyond music, beyond the celebration. So sana suportahan nyo ang concert ko November 14 at the New Frontier Theater. Nakangiting pagbabahagi ni Jonah sa mga manonood. Ipagdiriwang ng singer ang kanyang ika-37th na kaarawan sa November 15. Bukod sa pagiging benefit concert ay magsisibling birthday concert na rin ito ni Jonah. Birthday concert na rin to, maraming reasons to watch and to celebrate with me. Sana po magkita-kita tayo sa lahat po ng bibili ng ticket. Part of the proceeds po will go to our animal welfare advocacy, ang pag-spay, especially ng stray animals. Para mabigyan po natin sila ng maganda pang chapters ng buhay nila. Sana po supportahan niyo po pagtatapos ng Asia's Fearless Diva. Dagdag na chika, Jao, ginustong tapusin ang buhay nang kumalat ang sex video. Inamin ni Jao Mapa sa Kay Susan Tayo Vlogs na naging kasintahan niya noon si Rosanna Roses. 18 taong gulang pa lamang umano ang aktor na magkarelasyon ng sexy actress. Nagkatambal si na Jao at Osang sa pelikulang Matrikula noong 1997. After doing the movie, siguro months lang kami nagkarelasyon, 2 or 3 I think. Pagtatapat ni Jao, kinabahan daw ang aktor noon ng gawin nila ni Osang ang masaselang eksena para sa naturang sexy film. Siyempre, bago sa akin, nagsisisi nga ako kung bakit ko ginawa yung pelikula. It came to a point when we shoot the bath scene, bathtub, jacuzzi. Knowing Osang, walang damit yan eh, hubo-tubad lahat. Ako, paglabas ko, naka-boxer shorts. Kinakabahan ako nung nakita niya ako, sabi niya, bakit ka naka-bloomers? Tawa na lahat ng tao. In a way, natanggal na yung kaba ko after that. It was easy. Na when I was kissing her, nanginginig pa yung labi ko. It was really nice working with her. I love her. Natatawang pagbabalik na ng aktor. Matatandaan na sangkot si Jao sa isang video scandal noon. Hindi na active sa showbiz ang aktor nang kumalat ang kanyang pribadong video. I have long time ago, I felt so bad. I wanted to kill myself at that time. Nakakaya siyempre, this taught me a lesson. May mga nagpe-phishing kapag may nakikita akong ganong accounts. Dina-turn down ko na at that time I wasn't really yet mature enough, I would say, for how I am right now. Childish lang yung mga nangyari noon. Paglalahad niya sa report si JCC. Dagdag na chika sa panulat ni Salve Asis. Ellen dilulo sa Chinese actor. Delusional na si Ellen Adarna sa Chinese actor na si Jim Boran na bida sa phenomenal Chinese series na The Early Spring. At may video na siya o pa siyang gumagawa ng Osmanthus Milk na favorite gawin ng karakter ni Jim Boran as Luan Yan kay Sun Qian as Sang Zitao. Hirap basahin. Pati sa nail polish, inspired na sa Osmanthus Milk ang design. Ayon sa mga dialogue sa nasabing palabas, ang Osmanthus Milk ay isang nakagiginhawa at bahagyang matamis na inuming may isang bulaklak na sumikat nga ng gusto dahil sa Chinese drama na nabanggit. Habang umiinom si Ellen, anya sa post ni Lulo is our drug. Nakasama ang kanyang BFF na si Mimi Key na naka-hashtag na Osmanthus Milk. Actually, hindi lang naman si Ellen ang naloka sa nasabing gatas na may lasang bulaklak. Hindi yun yung unang pagkakataon na nag-post si Ellen na nasabing pagka-obsessed sa Chinese series na The Early Spring. Oras po natin mga ka-joiners, 8:43 in the evening. Ang oras po na yan ay hatid sa inyo na Serpentina Plus, herbal food supplement na gawa mula sa piling sangkap. Serpentina Plus, partner sa iyong healthy lifestyle. ...844 is in our TikTok right now. Hatid po sa inyo ng Yaki Beauty Soap. Alaga sa bawat sa balat sa bawat paligo. Yaki Beauty Soap, linis, kinis at fresh na pakiramdam araw-araw. Yaki Beauty Soap na po ang gamitin mga ka-joiners. This time around, people of Gidapawan and South Central Mindanao, dagdag na chika na naman ho tayo. Uy! Number one sa Netflix ang kwento ng mga Down Syndrome sa panulat ni Salve Asis ng Pilipino star ngayon from MMFF or Metro Manila Film Festival 2026 Best Picture hanggang sa Netflix number one. Patuloy na wagi sa puso ng mga viewers ang pelikulang Imperfect. Isang magandang kwento tungkol sa pagmamahal, acceptance at equality ang nakahanap ng bagong tahanan. At ngayon, mas marami pang naaabot nito ang nasabing pelikula. Ang Imperfect ng Nathan Studios ay streaming na ngayon sa Netflix at umakyat na sa number one spot among platform's most streamed movies in the Philippines. Nauna nang gumawa ng kasaysayan ng pelikula sa MMFF na manalo bilang best actress ang lead star nitong si Christelle Go. Isang mahalagang milestone para sa representation ng mga taong may Down syndrome sa Philippine cinema. Pero higit pangaraw sa awards at latest streaming success nito, ang Imperfect ay may dalang mensaheng mas malaki pa sa pelikula mismo. Isang paalala na deserve nila ang parehong respeto, karapatan, opportunities, pangarap at pagkakataong magkaroon ng isang full and meaningful life tulad ng lahat. Para sa Nathan Studios na pangunguna ng veteran actress-producer na si Silvia Sanchez at CEO na si Ria Atay de Marudo, mas naging meaningful ang journey ng pelikula. Ngayon mas marami ng Filipino homes ang naaabot nito through Netflix. Sobrang saya namin noong ginagawa namin ito. Ang gusto lang talaga namin ay mas maraming tao ang makakita at makaintindi sa mundo nila, sa mga pangarap nila at sa mga kaya nilang gawin, sabi ni Silvia. Hindi sila iba sa atin, may pangarap sila, marunong silang magmahal, gusto nilang magtrabaho at gusto rin nilang mabigyan ng pagkakataon. Sana pagkatapos mapanood ang pelikula, mas makita natin sila ng pantay, hindi dahil naawa tayo, kung hindi dahil karapatan nila iyon. Para naman kay Ria, ang pagiging number one ng pelikula sa Netflix ay nagbibigay ng mas malawak na platform para may pagpatuloy advocacy ang pelikula. Every person who watches Imperfect helps carry its message forward. Inclusion is not about giving people with Down syndrome special treatment. It is about making sure they are given the same dignity, opportunities, and freedom to dream that all of us deserve. Ayon kay Ria. Knowing that the film is now reaching audiences through Netflix makes us incredibly grateful because the conversation can continue far beyond its theatrical run. Ang pelikula ay written and directed by Sigrid Andrea Bernardo. Tampok dito sina Crystal Go at Earl Amaba, dalawang actors with Down syndrome. Oras po natin, 8:47. Hatid po sa inyo ng bayanayad na pangangalaga para sa maselang skinny baby. Yaki Baby Soap, lambing sa bawat paligo. Yaki Baby Soap na ang gamitin para kay baby. Bumalik daw tayo sa DJ IND Pierce mga ka-joiners sa panghuling hirit po natin. Yes, yes, andito pa rin po ang awiting Good Luck Babe by Chappell Rowan. Only here at Joy FM 102.3, basta Joy and Joy.

0: music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras, ganap na ang alas 5:03 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Mayo nga buntag ka natong tanan higala. Kumusta? Welcome sa tulumanong nga tinig ng bayan. Adlaw kita karon ng Miyerkules na mga higala, paspasabas panahon. A 23 na kita ni nga bulan sa September 2026 og maing buntag Pangil Bay, maing buntag Misami sa Occidental. Ingon man na good morning sa Caraga, Davao Oriental. Good morning, Katiel, Mati. Good morning, Banay-Banay o Caraga, Davao Oriental. Good morning, usaba, siyempre, sa probinsya sa Cotabato. Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, ingon man. Good morning sa lalawigan sa Bukidnon. Aniya, mag-uban kita. So, sa isa ka oras sa tulumanong nga tinig ng bayan para atong hisgutan ang daghang kayong mga importanteng mga butang. Sa kinatibukan sa tuang tulumanon, og kumusta diha sa inyo ha? Baga pa bagya po ng haze. Pila na ka bulan mga higala na itabo ang sunog og nagpadayon dito sa Indonesia. Kapila na 30,000 plus hectares no? Ang nasunog og niabot sa daghang mga silingang nasod. Pero ang atuang gobyerno, taman lang. Unsa to? Taman lang sa pagpahimang, no? Pagsulob og face mask ay gawas sa imong balay, maura. Ilahang gihimong lakang mga higala para protektahan ang mga katawhan. May nalang kay ang kinaiyahan mismo ang naghimo og mga lakang pinaagi sa pagpaulan. Kaya mao niya mga higala ang maka-minus sa epekto sa kining atuang na sinati nga haze kung nahamog. Anyway, amping kita kanunay, ayaw isalig ang imuhang kaugalingon sa laing tao, especially sa gobyerno kay Watay Asahan. Mao niya kamatuuran niya mga higala, busy pa sila sa pag-binatuhay sa binatuhay og lapok mga higala, pero ang katawhan mao'y naglisod kay gikawat ang pondo nga iha unta sa katawhan mao na siya mga higala. So anyway, atong nga tanawon sa mamahimong dagan niini nga tuang kining kasamtangang sitwasyon na mga higala. Oy, dayon ha. Abininyo gadili pa dayon. Dayon ang barangay election kay wa pay balaod nga napasaka mga higala para sa suspension. Pero katong panukala nga himuong 5 years ang katuwig ang termino sa mga barangay official. Wala pagyapon ka lang mapirmahe, pero nakapasa na sa Senado sa Kongreso mga higala. Samtang sa pika sa bahin, aniya na itong mga nagunang mga headlines sa mga balitang ang ngayon ninyo masairan. Sa kinatibukan sa tuang tulumanong tinig ng bayan, busa kami nag-imbita ka ninyo nga ubani para atuang ihatod ka ninyo ang mga nagunang mga balita, mga impormasyon, mga katikaran, mga higala. O kita mabati sa mga sibihanan na sa 102.3 Joy FM sa probinsya sa Cotabato, 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, o ingon man mga higala sa 87.7 Joy FM, Pangil Bay, Misamis sa Occidental.

0: Sa ato ang mga naguna nga mga headlines. Headlines. Opisyal sa PNP nabanggaan na sasakyanan na samtang nagpahigayon ng checkpoint dito sa Misamis Occidental. Headlines. Samtang mga activities sa bulan sa Setyembre alang sa kapistahan sa Tangub City, andam na. Headlines. Oy, good morning sa mga kaparentihan diya sa Mangay, ngun man sa may Maluro o sa Tituron. Good morning kaninyong tanan. O huyuhoy. Good morning huyuhoy. Maying buntag hayahay. O samtang sa dugang nga mga balita, mga higala at tangin ninyo. Naghimo na og verification ng adyag sa Moro Islamic Liberation Front may kalambigitan sa nitamong encuentro sa dihang gipahigayon ang pag-silbi og warrant of arrest sa laban na o batok ngadto sa grupo sa mga armadong responsable kuno sa mga pagpanghulda pa sa may tugunan sa SJA Barn. Samtang sa pika sa bahin na face-to-face classes balik na sa normal sa Tacoronga City. Human na sa gipagawas nga order may kalambigitan na sinitabong mass shooting incident sa Banga National High School. Usa ka estudyante mga higala dito sa Coronadal City ang nakuaga kutsilyo sa hugot ng ipatuman ng siguridad sa Osaka Eskwelahan. Samtang sa pika sa bahin sa dugang mga balita mahigala dito sa Davao area at ang inyo kining dugang atuang mga balita sa Davao Oriental. Osaka negosyante ang gi-hold up og nakuha ang dakong kantidad sa alahas. Ang maong insidente, nakuhaan pa og CCTV footage. Samtang sa 62 anyos nga lalaki sa Danao City na igo kuno sa kilat patay. Ito na sa pita sa Cebu mga higala ang maong insidente, no? Ang detalye sa mga balita, musunod na.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal. Hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano kailong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapo di mong batihon ka ng makakape ka. Bili ka magkaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
4: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:16 galang atong oras. At tanginin nyo kining dugang detalye sa itong mga balita. Kung diin na usa ka estudyante ang gipusil patay sa lungsod da Samlang kagahapong adlaw. Ang detalye ni ana mga higala sa pagaligid sa tonga tulumanong tinig ng bayan samtang aniya usa nga mga balita nga pang international sa gawas sa tong nasud mga higala kung diin Naga pamahayag o gakagustuhan na si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga adunay may tabong trilateral meeting nga tali sa Russian President Vladimir Putin o ga US President Donald Trump para maundang na ang gera. Sumala pa ni ining andam siya sa unsamang oras o ga dapat himuon dayon. Nitambong si Zelensky sa United Nations General Assembly sa New York kung diin. Yahang nakahimamat si US President Donald Trump o ga sanaasoy nga panagtigom. Nahimong mabungahon na kini kung asa pareho silang tanan nga buot ng undangan na ang dugay ng giyera. Nihangyo usab kini kay Trump nga maghatag o ga lisensya para makahimo o ga Patriot Missile.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:17, samtang sa pika sa bahin. Dito sa nasod sa Japan, manghigala Gika report ang pag-igo sa bagyong Juhuan dol sa Tokyo, Japan nga nagresulta kini sa grabe nga pagbaha, pag-landslide og pagkadilantara sa biyahe nga nagobliga sa 1.6 milyong residente nga mamakwit sa ilang mga panimalay. Ang maong nga bagyo nga dunay kakusgo ng hangin nga 144 km per hour samtang nagalihok kini sa 130 km per hour sa timog sa Katsuura tungod hinungdan ini na wadan og kuryente ang libuan ka mga panimalay o duha ka taong gi-report nga namatay sa sigun pa sa mga awtoridad tungod sa grabing dili maayo nga panahon na pugos usab i-cancela ang kapin sa 270 ka mga biyahe sa mga nagunang airline gawas pa sa pagpaundang sa operasyon sa ilang tren. Apil usab ang bullet train nga mao'y nagasumpay sa Tokyo og Osaka. Sigon sa Japan na Meteorological Agency kung GMA, naganamanam og paggawas ng bagyo padulong ngadto sa Aleutian Island kagahapon apa nagpabilin na usab ang bahad nga magpadayon ng pagulan og posibleng mulampas sa rain volume sa ordinaryong average sa tibuok kabulan sa Setyembre. Epekto usab niini ang pagbaha o pagpaundang sa sikat sa show o sa o samtang sa nagresulta sa kini sa pagkansila sa daghang mga outdoor music festival sa ilang baseball match sa Chiba. Ang bagyong Juhuan ang ika-25 ka mga bagyo nga nisulod sa Japan na karong nga tuiga kung nga diin. Kasagaran na kasinati ang nasod og makusog nga bagyo kung paduol na o gapatapos na ang tag-init nga magasugod na ang tag-lagas.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:19 ng oras sa mga higala. Samtang sa pika sa bahin sa mga balita nga nasudnon.

0: na serve na mga higala ang Senate Impeachment Court sa Pinabatok Kanto ng Davao City, Davao City Mayor Basti Duterte. Aron na mutungha isip patistigo sa impeachment trial batok sa igsoong nga si Vice President Sara Duterte. Nadawat usab kagahapon sa opisina ni Mayor Basti ang mga supina kansa nagbando niini nga mutambong sa Senate Impeachment Court sa September 23, 29 ug 30. Alas 10 sa buntag aron na mo pamatuod kalabot sa butang nga nahibaw-an na niini may kalabutan sa impeachment case batok sa iyang igsoon. Gimanduan usab kini nga magdala og certified rule copy, true copy og electronic copies sa mga may kalabutan sa opisyal nga record nga anaa sa kustudya og control sa Davao City Government. Lakip na ang mga kontrata og uban pang mga transaksyon gikan sa 2020 hangtod sa pagkakaroon nga may kalabutan usab sa GenCore Industries Incorporated. Ingon man ang mga korporasyon og title nga nanag-iya og nag-operate sa Jollibee branch o establishmento ang subpoena gipirmahan ni Senate President o presiding officer sa impeachment court nga si Francisco Chis Escudero o giisyo ni atong September 21 sa Pasay City.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:21 na higala ang ato ang oras samtang sa pika sa bahin.

0: posibleng sumala pa magpadayo ng pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. Hangtod sa Pasko, sumala sa Department of Energy. Sa kasamtangan, sumala pa, wala pa kuno sila nakitang indikasyon nga mamahimong mabalik ang presyo sa oil products sa pre-war level. Hilabi na nga nagapadayon ang pagkagrabi kuno sa tensyon dito sa gisutungang Sidlakan. Og ang pagkunhod sa presyo sa piso. Gipamahayag ni Energy Secretary Sharon Garin nga kung ang exchange rate og sitwasyon sa tungang Sidlakan nga maoy ginabantayan og gilauman. Kadili pa ni ini kayang ipanaog ang presyo sa pre-war levels ang presyo sa langis. Posible usab sumala pa nga magpabiling nga taas ang presyo hangtod Pasko. Kay numduman nga pila ka semana nang sunod-sunod ang pag-asaka sa presyo sa produktong petrolyo sa nasod sa Pilipinas. Kagahapon lamang nga subling nga nagpatuman og big time price hike ang mga kumpanya sa produkto sanhi o hinungdan ang pag-asaka usab sa kinihinungdan usab sa posibleng pagkasaog bago na usab nga transport strike sa pila ka transport group sa nasud.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:25 ang atong oras pud di masuko call. Okay, kung atong nga tanawon mga higala, unsa ba ning opisina sa Department of Energy? Unsa ba ilang trabaho mga higala? Di ba protektahan man ang interes sa katawhang Pilipino? Ha? Wala siguro nagamonitor kini nga DOE mga higala. Ha? Kung unsay ilahang trabaho, wa siguro ga trabaho ni. O gang ilang trabaho tigpamaba na ni sa mga oil companies nagahimog mine conditioning. Pagka-inutil kining naasoy nga opisina ni Garin mga higala. Laliman ka ni ana kung asa adunay development karon ha sa panaghisgot mga higala. Sa gera dito sa Ukraine, uban pa nga mga problema sa nasud ang Saudi Arabia, adunay promise nga ayuhon na katong mga dadaot nga mga oil refinery unya karon gi-mine condition ang katawhan Pilipino kamusaka pa hangtod da Pasko ang kining produktong petrolyo. Unsay buot pasabot ni ana mga higala katulibagbag ning maong opisina, walay kwenta ha. Kung nga asa gilauman nato nga adunay himuon mga higala nga mga lakang, unta ang ibalita nila ang ginahimong lakang sa gobyerno paunsa makunhuran kining presyo sa produktong petrolyo, pero ginamine condition ni ang katawhan. Nagahimo og statement nga kung asa para pamatud-an nga kining ginahimo sa mga oil companies, okay ra. Asa bang interes ni ining maong opisina sa gobyerno mga higala? Makasabot kita nga dunay gera dito sa nasod og ang kining ginahimong rason sa mga negosyante, ang gera. Pero way ginahimong klarong lakang ang gobyerno para makahimo og enough nga supply sa produktong petrolyo dire. Sila nga adun na may gihimong lakang maghimo kita og kining dakong unsa tawag ana kada bang para mabutangan og stock mga higala, pero puro istorya. Wala pagyapon kita nahimo nga aktual nga lakang mga higala, puro istorya lang. Ug karon gina-mine conditioning ang katawhan Pilipino. O atong tanawon nga adunay problema gayud mga higala sa supply sa krudo. Pero kung atong tanawon usab mga higala, unsay mga rason? Isa sa mga rason ang pagkunhod sa presyo sa oy ang value sa tuwang piso kontra sa dolyar. Kung imong tanawon mga higala, asay problema ni ana. Di ba problema ka na sa gobyerno? Ang kawad-on sa pagsalig sa mga negosyante, maoy usa sa mga rason nganong nagababa ang presyo o ang kantidad sa atong piso kontra sa dolyar. Gani taas kayo ang remittances sa dolyar sa atong mga OFW nga gihimong negosyo sa gobyerno. Di ba? Pero nganong mukunhod man or nganong ang value sa atong piso kumpara sa dolyar, pagkahuyang manggayon. Kaya way pagsalig na ang mga negosyante sa tuang gobyerno.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Higmata na mo ay pangmata na mo, luoy kay katawhang Pilipino. Ha? Department of Energy, dugay na ling tigpamaba sa mga oil companies ba? Ha? Para tagaan nila og igong rason mga higala og pamatud-an nga tinuod gyud ang ginasulti sa mga oil companies. Tanawa, ang imuhang sweldo, ma-feel pa ba nimo? Di ba maka-in-English, magkita ka permintina? Maka-in-English, overdraft na po, Dani. Kaya tungod mga higala, grabe ang presyo sa ato ang mga palaliton sa kasamtangan. Ultimo gulay, ultimo isda o karne, di nakakapalit o pareha kaniadtong duha ka tuig o tulo ka tuig ang nilabay. Karon perti na nga mahal na mga higala, ultimo burot, tag 300 plus lang matag kilo nga kaniadto. Di gaya nakabot og 200. Mga duha o tulo ka tuig ang nilabay mga higala. So di na to makita karon. Kung unsang gobyerno, doon na kita mga higala.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: 5:29 na nga ito ang oras samtang sa pika sa bahin sa mga dugang mga balita nga nasunod.

0: Bisan pa sa kasamtanga nga panahon, sumala pa, nagpabilin kuno ang 33% sa mga Pinoy nga muayog gyapon ang ilahang kinabuhi. Kinisigon sa Social Weather Station na survey ni atong bulan na sa Hunyo, nasa 20 to 29, gipahigay na mga survey sa 20 to 29 na niining tuiga kung diin na 33% kuno sa mga adult Filipino ang nagasalig nga munindot paghihapon kuno ang ekonomiya sa ato ang nasud na sud sa 12 ka bulan sulod tuig. Ang naasoy nga survey nagasulting 24% ang musamot ang problema sa atong ekonomiya. 33 ang nagatuong magpabilin kuno ang kasamtangang taas o kasamtangang kalisod sa katawang Pilipino. O 11% ang nisulti nga wa may labot. Natala usab ang positive 10 points ang net economic optimism nga gikonsiderang fair o positive 10 hangtod positive 19. Dako usab kuno ang lambo sa ekonomiya gikan sa negative 14 niadtong Marso 2026. Nikunhod ang optimism gikan na 2021 hangtod 2024 og excellent kuno hangtod sa low territory niadtong Marso 2026 bag-o subling ni saka ang fair level niadtong Hunyo. Nitaas usab ang optimism o pagsalig sa daghang education groups. Pinakataas ang walay formal nga edukasyon o wala usab nakahumana sa elementarya. Pinakaubos usab ang mga college graduate o post-graduate nga kabaliktaran na sa trend niya itong 2023 hangtod 2024. Gihimo ang maong survey sa 1,200 respondent pinaagi sa face-to-face interview sa Metro Manila, Balance, Luzon, Visayas o sa Mindanao.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Survey na mo karon. Tanaw na ito, unsay resulta mga higala. Diyan na ito makita mga higala kung atong tanawon ang kasamtangang sitwasyon. Samtang sa pika sa bahin gi-anonso karon ni Finance Secretary Frederic Go nga gipirmahan na niya ang resolusyon nga nagawagtang sa buhi sa mga liquefied petroleum gas kun LPG ug kerosene. Gihimo sa kalihim ang anonsyo humana sa budget hearing sa Senado para sa Department of Finance. Gipanawagan usab ni Senator Bongo nga dapat suspindihon ang fuel excise tax sa tungod sa nagakaitabong gera sa tungang sidlakan. Apan, nagipamahayag sa Department of Finance nga dili nila pagatanggalon ang excise tax sa diesel o gasolina tungod na magresulta ka lamang kini sa paggalugi sa nasod nga nasa 12 billion peso sa kada bulan. Dugang pa ni Secretary Go nga kung matanggal ang buwis sa gasolina o diesel, o gipamahayag pa ni Senador Go nga ang pagtanggal sa buwis sa gasolina o diesel makatabang kini sa mga gagmay nga mga katawha o mga pobreng katawha nga Pilipino labi na sa mga kusog mong gamit o diesel o gasolina. O sumala pa ang paghimuon lamang karon sa gobyerno sa kasamtangan ang pag-apod-apod sa subsidiya o ayuda ngadto sa mga vulnerable sector mintras nagataas ang presyo sa produktong petrolyo sa nasod.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Kinsara po yung nakadawat o gayuda mga higala. Ang promise ni PBBM maghatag og tag 2,000 pesos ngadto sa mga membro sa SSS sa sugod bulan sa Agosto. Hangto Disyembre pero ang kamatuuran, kausaran mo hatag og ayuda ilawom siyang uplift program mga higala.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras sa kung mosakit ang kalawasan panghapla sa Yaki Liniment Oil epektibo kay kani mga higala para matanggal imong stress.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano taga Bago a Playa Matina Davao City kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako mo gyud ka nang yung buhok ko, wala. Napahak na niya, wala sa buwan, buhok. Pagka na kinalutang, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan ako, Yaki. Nanupo dito siya. Lama dito, Yaki. makakasabang din.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karon. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

0: Oras higala alas 5:37 na. Padayon kita sa pagatod sa mga balita o mga impormasyon o gakaroon. Ato sa Sairon Magigala, mamalingki usa kita. Sairon na to ang presyo sa mga palaliton sa merkado publiko. Kumusta karon? Ang atuang mga nagunang mga palaliton, especially sa isda, mga higala, pinaagi sa itong kaubang si Tinig 30 Junior Rafi.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
2: Mga katinig, presyo karon sa atong wet market sa isda o mga lain-laing seafoods sa atong merkado. Matambaka 280-300 kada kilo, galunggong 180-210, tamban 140-150 kada kilo, barilison 280-300 kada kilo, barilis 300-340, tuna panga 240-260, tuna beri 280-300 kada kilo, bangus 220-240 kada kilo, tilapia 220-260 kada kilo, pantas.

0: Way nahimo ang usa ka negosyante human na kinigi tuli sa duha ka mga nakamotorsiklo nga mga suspect. Naitabo ang maong insidente dito sa Makati City kung diin ang negosyante nga nanag-iya o motor parts. Giduulan kini sa duha ka mga suspect o gagitiunan o armas. Dito nakuha ang iyahang alahas nga nagkantidad o kapin na 300,000 pesos. Sumala pa sa maong biktima nga nagtindog lamang siya sa gawas sa kalsada o gawas sa iyahang tindahan sa may kalsada. Kalit nga niabot ang duha ka mga suspect nga nag... Pariyong magkaangka sa motorsiklo o dito gitiunan siya o armas. Nakuha nga ito kaniya ang mamahalong alahas o disibat dayon ang maong mga suspitsado. Ang maong insidente nakuhaan pa o CCTV footage.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: Samtang alas 5.41 sigalang ato ang oras sa pika sa bahin sa mga dugang mga balita sa probinsya sa Cotabato. Patay ang usaka grade 12 student human kinigi luthang sa lungsod sa Samlang alas 5.30 ang atak na kagahapon na sa hapon. Naitabo ang maong insidente sa Maya Puroka 1 Barangay Dunguan Samlang Cotabato kung diin ang 19 anyos nga estudyante nga si Ridwan Bida Manampen. Ulitaw kini og usaka English og Arabic student nga matud pa gikan ang biktima sa iyang pamilya. Og kalit lamang kiningi pusil sa wa mailhang mga sospek. Gibarugan na sa pamilya ni ini nga way nakalaban ang maong biktima. Og kasagaran matud pa nga ang iyang oras sa naga iyang gigahina sa iyang pagtuon og pagatimana sa iyang mga manghud nga igsuon. Ang amahan usab sa biktima usa ka ustads nga nagatudlo og Arabic samtang ang inahan ni ini nakaroon sa abroad sa kasamtangan nagpadayon pang investigasyon sa mga otoridad may kalambigitan sa maong krimen.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: Dito sa Coronadal City, usa ka estudyante usa mahigalang nakuaga kutsilyo sa gipahigayong hugot nga security inspection sa ilahang eskwelahan sa Marvel 7 National High School sa Barangay Tapland sa naasoy nga lungsod kagahapon sa gihimong inspeksyon. Isip aparte sa gipatumang safety and security protocol sa maong tunghaan aron magpabilin ang luwas nga siguro o magpabilin ang kahapsay kalinaw luwas ang mga magtutudlo o magtutuon. Dito nakuhaan og kutsilyo ang maong usa ka estudyante nga gitawag si alias Junjun. Wala usab gihatag nga dugang detalye ang maong eskwelahan kung unsang grado ang maong estudyante sa kasamtangan hugot nga siguridad ang gipatuman sa mga eskwelahan sa maong lungsod. May kalambigitan usab sa gihimong pagsuspende sa klase ni atong nilabayng adlaw ang face-to-face sa klase sa mga eskwelahan sa South Cotabato ingon man sa Sultan na Kudarat Province. Human ang mga sunod-sunod nga mga meeting o na kasabutang ipatuman ang hugot nga seguridad. Back to normal na ang face-to-face sa classes karong adlaw sa Tacoronga City. Ipatuman na sa Tacoronga o una niinig ipatuman na sa mga eskwelan sa Tacoronga ang alternative delivery mode kung ADBM o EDM o online o modular learning sa tanang mga pampublikong eskwelahan. Human ang mga meeting o na nasabutan ang pagpatuman ng hugot ng seguridad sa mga matag eskwelahan pinaagi sa usa ka executive order gipagawas ni City Mayor Lina Montilla. Tumong nga niini nga masiguro lamang ang kaluwasan sa mga estudyante ingon man sa mga teacher o mga school personnel. Ang gipatuman nga ADM sa kinika precautionary measure sumanang nahitabong nga pagpanglutang dito sa Banga National High School kung nga diin tulo ang nga namatay o pito usab ang naangol sa mga insidente. samtang nga gipahimangnon usab ang mga ginikanan ug mga guardians nga padayon makipagalayon na sa ilang nga mga eskwelahan na sa ilang mga anak, particular na sa pagpatuman na sa class arrangement ug learning modalities. Giabuhiswa na usab ang publiko nga magpabiling nagamonitor sa anunsyo gikan na sa School Division Office ug lokal nga panggamhanan aron malikayan ang pagkalat sa mga dili beripikado nga mga impormasyon.
2: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: 5:50 iuno higala ang atoang oras, dugang nga mga balita sa gilalaing nga parte sa Mindanao dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kung diin baybay na nga mga mulupyo ang nibakwit dito sa lungsod sa Tugunan ang nibalik na gikan sa barangay Manaulanan, Balong o Makabuwal. Kini human nagideklara nga luwas na nga muuli ang mga naapektuhang pamilya. Kay namduman nga daghang pamilya ang namakwit tungod sa gipahigayong joint police ug military operation batok sa grupo nga Zoren nga umanoy nga sumala pa adunay warrant o baresa sa mga kasong murder, carnapping o extortion o may kalambigitan sa pagpakalat sa illegal nga droga. Ibanduan usab ang mga bakwit human ang gipahigayong series of meeting o hugot nga siguridad nga gipatuman nga pwede nang muuli sa ilang mga panimalay. Samtang gitugutan na usab nga subling mag-abli ang mga eskwelahan nga naapektuhan sa maong gera kay numduman sa gipahigayong joint police ug military operation. Pito sa mga armadong grupo ang napatay human ang nakigasangka sa raiding team. Naghimo na usab og coordination na meeting og medical mission ang lokal nga panggamhanan uban ang DSWD, MSS Barm, MOH sa Barm o guban pang mga opisina ngadto sa mga naapektuhang mga pamilya.
2: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:53 sigalang atong oras. Mubalik kita mula bayang pipila ka mga pahinumdom.
3: Sweetheart, ready na.
4: Wow, ka-sweet ba?
3: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
3: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
6: Bilunga Gold, hantog ka rin.
7: Ngano po?
6: Eh, murag di naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
7: Ang imuhang tiil.
6: Ang imuhang tiil ko.
7: Oo.
6: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, kulyo ko.
7: Oo.
5: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
8: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
9: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
10: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
9: 7-in-1.
10: Tapos po?
9: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
8: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
2: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: 5:55 na higala atong oras, dugang mga balita gikan sa P. Palma area atong Siren Pinagi sa tong kaubang sa Tinig 11 June na Villa Soto.
2: Tinig ng Kanayunan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Good morning ka, June.
11: Good morning, Kaloy. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Isang hakbang para maprotektahan ang mga residente at mabawasan ang panganib sa pagguho ng lupa ang itinaguyod o pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Alyosan sa bulubunduking bahagi ng Barangay Palakat. Isa kasi sa pangunahing suliranin ang malalakas na agos ng tubig na dumaraan malapit sa mga bahaging malaking gumuho, lalong-lalo na sa boundary ng Libungan at Carmen. At kapag tumataas ang tubig ay naapektuhan ang lupa sa gilid ng daluyan na maaring humantong sa matinding erosion at ang pagguho ng lupa. At bilang tugon dito ay itinaguyod ng LGU Alyosan sa pamumuno mismo ni Mayor Eduardo Cabaya ang intervention sa pamamagitan ng pag-reroute o ang paglilipat ng daluyan ng tubig upang mailayo ang agos sa mga bahaging mas vulnerable sa pagguho. Layo ng nasabing proyekto na magkaroon ng mas maayos at ligtas na direksyon ang pagdaloy ng tubig lalo na tuwing malalakas ang ulan, at sa ganitong paraan ay inaasahang mababawasan ang direktang pag-agos ng tubig sa mga gilid ng lupa na maaaring tuluyang gumuho. Hindi lamang di umano ito proteksyon sa lupa kundi pati sa kaligtasan ng mga residente sa lugar na araw-araw dumaraan, at maaari rin ito makatulong sa pangangalaga sa mga access route at iba pang pasilidad na maaaring maapektuhan kapag lumala ang erosyon. Para sa LGU, mahalaga ang ganitong hakbang lalo na sa komunidad na nasa landslide prone at bulubunduking bahagi kung saan malaki ang epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan at ang pagtaas ng agos ng tubig. Lubos itong ipinagpasalamat ni Palakat Punong Barangay Bernard Mangod na tinugunan ang suliraning kinakaharap ng kanilang komunidad. Samantala sa bayan naman ng Pigkawayan, talagang pinalawak ng LGU ang panghuhuli sa mga stray dogs kung saan umabot sa 50 ang nahuli sa Operation Ascala sa Pigkawayan, Cotabato, habang 12 na ang na-claim ng kani-kanilang mga may-ari. Itinaguyod ng Office of the Provincial Veterinarian, OPVET, katuwang ang Municipal Agriculturist at mga barangay na pinasimulan mula Setyembre 14 hanggang 25 ng taong ito. Ang mga nahuling aso ay pansamantalang inilalagay sa Municipal Nursery na siya nagsisilbi ngayong pound at may kaukulang multa bago ma-claim ang mga alagang aso. Ang mga hindi naman makiklaim na mga aso hanggang September 25 ay ililipat na sa Provincial Dog Pound sa Amas, Kidapawan City. Kaya't pinapayuhan ng pamunuan ni Mayor Juanito Totoy Agustin na ang mga nawawalang aso ay kailangang iugnay sa OMAG para sa proseso ng kanilang pagkiklaim. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtang sa pika sa bayan, mga aktibidad na may kalambigitan sa selebrasyon sa kapistahan sa Tanggob City. Andam na, detalye sa mga balita, pinagi sa tungkobang si Renzo Malinog sa 87.7 Joy FM, Pangal Bay.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
7: Andam na ang Tanggob City sa sunod-sunod ng mga kalihukan alang sa katapusang simana sa Setyembre, kabayan kini sa usa ka bulad nga selebrasyon sa Asinso Tanggoba. Karong Setyembre 26, ipahigayon ang search for binibining Tanggob 2026, samtang sa Setyembre 27, ang grand finals o hip-hop competition dito sa night market. Sa Setyembre 28, pahigay pagkahimon usab ang motocross o boxing sa Tanggob City Global College. Ingon man ang grand finals sa amateur singing contest sa Maluro Beach. Kinadak ang kalihukan.
0: Sabina Renz. Okay. Si Renz Sumulinog, naunsa ba di ay. Alas 5:59 na higala nga to ang oras.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: Sa pinakaulahin nga balita mo higala, gikan dito sa Laluigan sa Bukidnon, niabot nga to sa 2.3 million peso ang balor sa gituhoang iligal nga kontrabando sama sa shabu o sigarilyo. Ang nasakmita sa gipahigayong mga police operation sa Region 10, kung nga diin nagpahigayon ng sunod-sunod ng operasyon sa Lalawigan sa Bukidnon, Lanao del Norte o Cagayan de Oro sa nilabay nga adlaw na sairan mula kay Police Major Joanna Navarro, tigpamaba sa PNP Pro 10, nga kung nga diin nakabahin na sa mga nasakmit ang nasa 1.8 million pesong balor sa Cebu nga nakumpiska ni atong nilabay nga simana diha sa lungsod sa Kalilangan Bukidnon ug ang barangay Kamamaan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Samtang nga kagahapon na aresto usab sa mga otoridad sa lungsod sa Kitautaw sa Bukidnon ang usa ka lalaking nagpayuhot usab sa illegal nga droga niabot o dakong kandidat sa illegal nga droga nga na sakmit nga gibutang sa usa ka empty sa roll-on container na sayran na nagpahigayon o anti-drug operation ng mga otoridad dito sa Puro 4 Barangay Tawas sa lungsod sa Kitautaw. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 umas inila isip Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka karong adlaw batok sa usa ka alias Mario nga isa sa mga gikonsiderang street level individual sa pagpayuhot sa illegal nga droga.
12: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Galaw na kita igong oras sa unang bahin sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Musunod na si kaubang Tinig 2 ka Robi Ilus pauban na si Tinig 40 Ruby Padilla Season. Sa ngalan ni Tinig 43 Jan Andro Tabugok, Tinig 4 Loy Rosario may buntag kanatong tanan.
12: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
13: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
14: Nina, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
13: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
14: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
13: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
15: Anga uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
16: Ngano di ay pre?
15: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
16: Mabuhi pre. Unya pre, imo gisuwayan.
15: Alangan pre, anga lagi.
16: Uki kaayo. Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
15: Ganado capsule pre.
16: Sige pre, adto nako kay mo palit nako ganado capsule pre.
15: Ganado Capsule.
17: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
18: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
19: Hermosa Kojic, kanaki. Now, wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-uwat ka nang kagupi na wala ko siya.
18: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
20: Isayos ang ating mga orasan, isang minuto na po makalipas ang alas 6.

0: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
1: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong muntag mga katinig, welcome to isa to ang programang Tinig ng Bayan, ng Primetime Edition mga katinig, adlaw ng Miyerkules, Pitsa 23 sa bulan sa Setyembre, alas 6:03 na. Mga katinig, ayaw ko maghawa kay atong paghihisgutan kining pipila ka mga gabagabaga. Gabagabaga ang mga isyu nga dunay kalmigitan sa ato ang kinabuhi. Og mga katinig, before ta magpalawig, atong ipaabot ang ato ang pagbati diha sa ato ang mga tigpaminaw sa Katiil, sa Caraga, sa Tibuok, Davao Oriental, madayaw na temprano, Kamayo, Tibo. Mga katinig sa mga lusob namin sa Tiansan, sa probinsya ng Maguindanao, del Norte, Maguindanao, del Sur, Gusan, sa Sultan Kudarat, Mapia Mapita, mga pagali. Mga katinig sa mga kaigsunan na to, diha sa Pangilbingan, Minaw sa ato ang 87.7. Mayong buntag sa inyo ang tanan. Mapia Mapita sa mga pag-ari na misan sa Lanao del Sur, Gusa, Lanao del Norte, may buntag diha sa Misamis Occidental o sa Zamboanga del Sur. And of course, ariman sa aton sa North Cotabato, mayad nga aga, mga utod. Mga katinig, ginapalingkamutan nato nga makahinabi nato ang ato ang Provincial Police Director diri sa North Cotabato tungod ni aning mga panghitabo adunay mga recent violent incident that involve youth, but wala ni nahitabo sa sulod sa mga tulunghoan. Kaubang loy basig pwede pud nato makontak si Director Ray Sumalinap nahuman na ang naproklama na ang utsinta ka mga dumadaog dito sa eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Apan mga katinig, wala pa gayud mahuman ang eleksyon tungod kay kining utsinta nga na botohan, magpili pa sila o kinsang ilang mahimong chief minister. So ang ang mga contenders diri mao sila Muhammad Alhaj Murad og si Abdul Rauf Makakwa. So atong sayron kung kano sa sila mag-elect og ilahang chief minister. Mga katinig, maswerte kita kay nana sa linya ang ato ang provincial police commander na si provincial police director daw. I stand corrected. Superintendent Ramil Huhilya. Good morning, Colonel Huhilya. Welcome sa Tinig ng Bayan.
1: Yes po, sir. Good morning. At saka sa lahat po na nakikinig sa inyo rin ang programa.
0: Kumusta naman po ang peace and order ng North Cotabato? Dahil kahapon po medyo mayroon daw nga isang estudyante na biktima ng pamamaril dyan sa Mlang po ba?
1: Yun po ay subject pa natin na kinakumpuan pa natin sa Mlang MPS with regards sa information na yan.
0: Mm-hmm. Kahapon po kausap natin si DepEd Superintendent Flores po. At sinabi niya nagkaroon po kayo ng pagpupulong upang pag-usapan po kung paano i-secure itong mga campuses in the light of the recent development sa Mlang na sinundan na sumunod dito sa Zamboanga at of course yung sa Leyte. Ano po ang highlight ng inyong napag-usapan at ano yung specific role ng ating kapulisan dyan sa pag-insure na yung mga violence na nangyayari sa eskwela ay hindi mangyayari dito sa ating probinsya?
1: Yes po, tama po yan. Nagkaroon po ng emergency conference after the incident transpired doon sa Banga National High School. Kaya pinag-usapan ito agad. Actually, hindi naman ito kahapon, nung isang araw lang. pag-usapan. Yan po ay a series of conferences, meeting ginawa actually, sa kasama po yung ating DepEd para ma-harmonize po yung mga action natin with regards dito kung paano natin ma-strengthen yung security issues sa DepEd School. At dito, may mga guidelines kasi itong DepEd na tinitingnan din namin yung approach din ng PNP. Kasi nga may mga protocol, guidelines na susundin natin at doon papasok yung ating kapulisan.
0: Mm-hmm. Hina-harmonize dahil may mga protocol at mga guidelines na susundin. Pwede po ba ninyong mabanggit itong mga protocols at guidelines na ito?
1: Yes po, no? Kasi nga ang focus naman natin ng PNP ay paano natin ma-secure na yung mga kabataan natin ay nakapasok na sa loob ng school.
0: Mm-hmm.
1: Nakapasok na at nakamayos. Hindi na matapik at pag nandoon na sa loob ay of course hindi na po tayo pwedeng pag-alagala doon sa loob ng ating kapulisan unless lang kung may request yung ating mga teachers na kailangan ng immediate na concern na presensya ng ating kapulisan. Kasi kanda pinag-uusapan din dyan, paano natin ma-harmonize yung pagkandak ng inspeksyon doon sa mga estudyante na pumapasok na may dalang bag, ano po ang mga protocol na gagawin namin. Ini-enhance namin yan. Ano po course, yung ating structure ng ating school, ma-emphasize ba yung one entry at one exit? Dapat isa lang. Hindi yung, kasi kung mapapansin natin, daming pwede daanan itong mga estudyante.
0: Mm-hmm.
1: Of course, isa din sa tinitingnan na paano ma-profile itong mga estudyante na mayroon talagang problema. Yung behavior. Of course, concern na po yan ang ating gifted. But still, magkaroon lang ng profiling para makikita natin na itong mga estudyante na ito may mga problema.
0: Mm-hmm.
1: At dami pang pinag-usapan paano talaga natin na maging safety itong mga estudyante.
0: Ibig nyo sabihin po ba, merong actual deployment ng mga kapulisan doon sa mga gate para i-check yung mga bag sa mga estudyante or on-call basis lang po kayo? Pag merong mangyari, saka kayo mag-responde?
1: Actually, on-call tayo. On-call tayo talaga with regards to sa pag-inspection. Ang mag-inspect talaga dyan kung waka-outsource sila ng security guard.
0: Mm-hmm.
1: At second, mayroong mga BPAT tanod na nadideploy doon at yun ay empower natin, tuturuan natin para makatulong sila doon sa pag-secure at pag-inspect doon sa mga estudyante.
0: Mm-hmm. At ito ba ay napag-usapan na kasi pag-usapan natin ng mga tanod concern ito ng mga barangay officials po. May mga representative ba ng mga barangay officials sa mga meeting na ito para mamobilize itong mga tanod or the tanod will be mobilized through the PNP po?
1: Yes, napag-usapan na. At yan ang samin ang task ng ating mga chief of police na mag-coordinate, collaborate doon sa respective barangay official for the deployment of mga barangay tanod doon sa different school.
0: Mm-hmm. We all acknowledge man po na itong problema na kinakaharap natin sa mga campus violence is not really, not mainly a police matter, not a police concern. On a long range basis po, ano po yung ibang mga interventions dun sa pag-meeting nyo na pag-usapan dun sa inyong meeting na pwede nating i-address para masolve itong problemang ito?
1: Yes, in addition dyan, of course, yung teacher talaga, sila po talagang nakakalam doon sa kanilang mga estudyante. Kaya ang isa sa titingnan namin, magkakaroon din kami ng contingency plan na na in the part of the PNP, yung ating pro strategy natin at yung reactive natin na approach at saka yung proactive natin na approach. Kasi as possible, doon tayo sa proactive. Dapat wala talaga mangyari. Mm-hmm. But kasama din yung reactive na approach natin, but doon tayo nakapokus sa proactive. But dito, ang teacher talaga ang nakakalampuan ng estudyante. Second, magkakaroon po kami ng series of coordination sa school para magkaroon kami ng time to conduct a lecture with regards sa bullying, with regards dito sa mga estudyante na makatulong na kahit papano bigyan na kami ng allotted time to conduct lecture para makikita talaga yung presensya ng ating kapulisan.
0: Mm-hmm. Bagamat relatively tahimik po ang North Cotabato, kumusta naman po yung mga police stations under your command? Dahil alam naman po natin na not all is well. Meron talaga mga kinakaharap din po kayong problema. Ano po yung...
1: Regards naman sa situation natin dito sa North Cotabato, nagpapatuloy po yun yung ating monitoring sa respective AOR. Kasi nga, katatapos lang yung bawang election at nagpapasalamat tayo dahil yung ating boundary doon sa
0: SGA
1: ay wala po mga insidente na nangyari.
0: Mm.
1: Kaya at the same time, yung challenge naman natin with regards to prison honor ay tuloy-tuloy naman po yan dahil hindi natin alam na mayroong mangyayari mga incident. Kaya magpapatuloy po yung pag-enhance sa security measures sa buong lalawigan ng Cotabato. At the same time, ano pa yung even sa amin dito sa level namin sa provincial level ay nag-isip kami kung ano pa mga approach na pwede namin maitulong sa respective mga chief of police para matugunan yung mga concern na yan.
0: Mm-hmm. Sa inyong level po, nag-iisip kayo kung ano pa yung ibang mga concern na pwede niyong tugunan. If there is, if there are 1, 2, 3 items na kinakailangan ninyo para po matugunan ninyo itong sinasabi mong pangangailangan ng iyong mga police stations, ano po yun? Anong kailangang support na kinakailangan nyo? Anong kinakailangang... ano ba, kahit ano na po, skills or whatever that your policemen need para po mas epektibo yung kanilang gawain?
1: Yes, of course naman ay ang mga concern na talaga natin na tinitingnan palagi dito, with regards dito sa yung mga land dispute at mga rido o ini doon sa mga boundary, yung mga land conflict. Yung talaga isa sa mga concern namin kasi doon talaga nagsimula. Second, itong mga nasa eskulahan kasi ito yung focus ngayon, yung mga insidente, yung mga online threat na mga nangyayari, kaya yun po ang isa sa tinututukan natin.
0: Mm-hmm. Sinasabi nyo, kinakailangan nyo ng more personnel or kailangan nyo ng more mobilization yes sir. Go ahead.
1: Yung personal naman kasi, given naman yan talaga na may kakulangan tayo, hindi lang naman dito, nationwide naman talaga yan. But mayroon tayong mga utilization o mga force multiplier, kaya yun ang makakatulong sa atin. And of course, with regards sa training, ando pa rin yung tutok natin sa ating kapulisan sa North Cotabato na mabigyan talaga sila ng enough training, not only the skills, but also doon sa mga kaalaman, sa mga legality, kasi doon po tayo naka-anchor doon sa mga legal kwan na hindi lang po tayo basta mag-implement, kailangan po talaga natin sundin yung legal na procedure.
0: Mm-hmm. May pondo po kayo galing sa Camp Klame, but everybody knows na yung nanggagaling sa Camp Klame ay madalas sa kinakapos at humihingi tayo, hindi naman tayo humihingi, but usually tumutulong ang mga local government units. How are the local government units helping the PNP mula sa province hanggang sa mga munisipyo po?
1: Yes, of course, ano, mayroon din naman tayong budget from the national PNP natin na binababa dito sa ating unit. But still, ang napakalaki talagang tulong dito yung sa local government unit, yung ating mga LGU, mga mayor at governor. At dito sa atin sa provincial level, napaka-supported po yung ating governor, si Honorable Emilio Laertal Niño Mendoza, na every naman din tinitingnan niya yung ano yung mga kakailanganin talaga ng command at na-provide. Kaya napapasalamat po tayo sa ating governor na napaka-supported po dito with regards sa peace and order.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po at baka mayroon ka pang ipaabot sa iyong mga kapulisan, sa ating mga tagapakinig na hindi namin naitanong sa iyo.
1: Yes, ang ipaabot ko lang sa mga kababayan natin, even sa ating mga kapulisan, magtulong-tulong po tayo, lalo na sa ating mga kapulisan, pumunta po sila sa mga barangay officials para makakuha tayo ng support din with regards dito sa mga force multiplier natin. So kailangan talaga natin dito yung collaborative effort. Hindi po ito mag-action lang yung ating PNP, kundi lahat yung barangay officials, even yung community, individuals ay pwede po silang tumulong. Kaya ang panawagan ko po ay mag-tulong-tulong po tayo para sa peace and order sa North Cotabato.
0: May pahabol po rito mula sa ating tagapakinig. Kumusta naman daw po ang ating crime index? Ano daw po yung mga usual na mga crime na nangyayari?
1: Hindi natin ma-quad talaga ano ang quad crime na usual na nangyayari sa atin dito. Kasi nga, doon po tayo nakapokus sa it-focus crime na nangyayari, which is yung murder, homicide, murder, homicide, physical injury, rape, motor napping, car napping, at saka yung robbery and theft incident.
0: Meron ba tayong hawak na data as to ilan itong robbery, ilan itong theft, at in terms of percentage, sa ilang porsyento ito sa kabuuang crime rate?
1: Meron tayong actually, kung titingnan natin yung lika ay bumaba talaga tayo with regards sa crime statistics. But hindi lang namin ito na percentage, but bumaba. Ngayon, for the month of September, ay nasa siyam lang yung ating crime incident na recorded dito sa for the month of September. At for the month of August, meron tayong sibing, pero for the month of July, medyo tumaas kunti. Kaya doon po kami nagbibis with regards doon sa mga ipokus kami na nangyari dito sa area natin.
0: Maraming salamat po muli at hopefully next time makita po natin yung statistics, because while sinasabi natin yung numbers, it will be good para mas maintindihan natin ng maigi kung makita natin yung pangkabuuang data. Maraming salamat po.
1: Okay po, maraming salamat
0: po. Yun po mga tinig-tinig ni Colonel Ramil Huhilia, ang Police Provincial Commander sa North Cotabato. Og mga katinig, well, relatively peaceful naman ang North Cotabato. May mga dagko ng mga untoward incidents nga nahitabo sa Tibuok Provincia. Of course, adunay mga crime or kriminalidad na nagakahitabo diha sa kada na record sa kada istasyon sa munisipyo. So mga katinig, si tinood ba kanya ng pangalan? Si Melts Tanudo. Taga-asa na si Melts Tanudo. Ingon niya, good morning sir, shout out from Saudi. Naka online si Sarah Del. Ingon niya, good morning everyone. Maayong buntag po sa inyo ha. Magandang umaga.
2: Asawa ni Kap di
0: asa ko. Asawa ni Kap sa Bagong Bayan. Si Melts sa
2: si Cheryl.
0: Ah?
2: Si Cheryl.
0: Cheryl, asa man si Cheryl diya? Wala man ako nakita. Ah?
2: Si siya. Katong last kibasa ni mo.
0: Ah, okay. Where are you? Ah, ka na. May buntag diha di ay kay kapitan sa... ano Kapitan Dudong diha sa Bagong Bayan. Mga katinig, usa ta magpadayon, mga pisa ta, ha, kay lami kay kining kopiyaki. Pero mga katinig, ito mga ginikanan diha nga nag-aandam sa ilang mga anak, padulong sa eskwelahan, ayaw ganyog kalimti, ayaw si Piyata, nga paimnon sila ni aning kidi yaki, vitamins especially karon nga ang klema, dili masabtan, usahay kalit lagulan, unya, grabe nga init, so dugang depensa kini sa mga kabataan.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan ha, loko kong mo padayon siya taas mo itong gipainom, dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Welcome back, mga katinig. Goga, mga katinig. Alas 6.25 na ang atong oras. So, katong mga gaandam diha para sa opisina. Sige, kisay-kisay na mo diha. Bintas siya. Naminaw ta. Nag-monitor ta sa ato ang 102.3. Joy FM, nagluto ta o nag-account ta, nagpamahaw ta, maimbuntag sa inyuhang tanan. Mga katinig, hapong adlaw, nagpadayon kining impeachment trial bato kay VP Sara Duterte diha sa impeachment court sa Senado. Mga katinig, gahapon gi-presenta sa prosecution ang usa ka official sa Securities and Exchange Commission, usa ka abogado si Gerardo Del Rosario og kining si Attorney Del Rosario ni testigo siya nga ang mga records sa Securities and Exchange Commission nagpakita nga adunay mga korporasyon na kung asa ang ato ang BP adunay interest or stockholder uban na officer pa gani siya, no? Nga nung mga katinig, kung sa may labot, di ay nato o ang atong BP, adunay mga daghang kumpanya, no? Aduna sa mga korporasyon. Gichallenge kining, value sa testimonya ni Attorney Del Rosario, gichallenge kini sa depensa. Kaya matod pa sa depensa, wala kini evidentiary value. So, kanto mga katinig. Pero, gihilabtan man, gipakialaman man sa prosecution panel, kining ownership ni VP Sara Duterte sa mga korporasyon. Apil-apil man ang iyahang bana. Mga katinig, ato ang sabton nga anaa sa balaod nakabutang nga ang bisan o kinsa nga opisyal sa gobyerno, especially katong mga tagas nga opisyal sa gobyerno, presidente, vice presidente, mga miyembro sa kabinete o katong mga impeachable officials sa mga kining mga impeachable officials, mga Supreme Court justices ni o katong mga constitutional bodies like Commission on Election uban pa. Kini sila mga impeachable officials. Now, bawal. Nga nung gihilabtan ni, nga nung giapil-apil ni diha sa impeachment tungod kaya ang balaod, hingpit nga nagabawal ni ining maong mga official nga mag-engage or mo sana yung unsay ma-engage gani sa Bisaya gani mo apil-apil no or magpadagan or mo adunay interest sa usa ka negosyo kaya pwede ni ang logic ani mga katinig kay kung ikaw adunay interest sa usa ka negosyo pwede ni mong gamiton ang imong pwesto aron mapaboran na ang imong kumpanya diya sa mga kontrata o mga proyekto sa gobyerno. Og gani man karong Lunes sa gipatawag si Davao City Mayor Sebastian Duterte nga motestigo dito sa korte para og ipadala diay sa iyaha katong mga dokumento sa mga bidding or mga proyekto nga giapilan sa mga kumpanya nga adunay share or partly panagiyahan ni VP Sara Duterte sama ni ining GenCorp Industries sa kining GenCorp Industries nahisgutan kini dito sa sa impeachment trial og adunay statement si VP si Mayor Duterte nga mura og sayop ang figure nga gi-present diha sa impeachment trial initially nga niguwas sa mga media nga ana ako no sa mga 13 million worth of contracts ang na kuha ni aning GenCorp GenCorp Industries nga partly gipanagiyahan ni VP Sara Duterte kay matod pa ni Mayor Baste sayop ng inyuhang data kay naa sa mga 30 million plus ang uban ni ani na human na o aduna pa ay ongoing. So mga katinig, adunay mga limitasyon of course kadtong testimonya ni attorney unsa pangalan niya gani? Nalimtanon ka yung tiguwang ni attorney Del Rosario parinti manday ni Luloy Rosario ni Attorney Del Rosario, adunay mga limitasyon ang iyahang mga testimonya ang makita to diha sa cross sa pag-cross sa examination sa iyaha. So mga katinig diha sa pagtaral adunay presentation of witness pagkahuman kini i-present sa prosecution adunay cross sa nga paghimuon sa depensa og kining pag-cross ang tumong ni ani mao ang paningkamutan nga i-correct na ang mga pipila ka sa tanaw nila ay hiwi og dili maayo nga mga testimonyo. So una ang mga limitasyon dito sa testimonya ni Attorney Del Rosario nga wala niya nakita ang SALN or Statement of Assets and Liabilities and Network ni VP Sara Duterte. And so therefore, ginaingon sa depensa, dili ka qualified, nga dili ka credible nga witness kaya wala man nimo nakita gyud kung pila unsa ang income ug mga kautangan ni VP Sara Duterte. Mao na ang gipangusgan sa depensa. Ikaduha, ang corporate scope matod pa ang income ug mga lugi niya ng mga korporasyon ni VP Sara Duterte dili na iyaha as a person, no? Dili niya personal na kung nakita man ang mga korporasyon, murag adunay 18 yata kabuok, if I'm not mistaken, ha? Kung nikita man na, dili si BP Sara Duterte ang nikita. Or kung nalugi man na, dili si BP Sara Duterte ang nalugi. Kaya ang Securities and Exchange Commission, ang iyaha mga record, dito lang man sa katong GIS or General Information Sheet na ginasubmit sa kada kumpanya kada tuig, dito lang man sa audited financial statement. Now, in this case mga katinig, ang testimonyo sa Securities and Exchange Commission na director si Del Rosario, nag-ingon siya nga daghan niining or halos sa kining mga korporasyon, kining mga kumpanya nga partly gipanagiyahan ni BP Sara Duterte wala nakasubmit og audited financial statement. So limitado ang ilang record sa now. Mga katinig, unsa kam hinungdanon kini para sa mga prosecution? Para sa mga prosecution, sige, nganong gipresenta man nila ni si SEC Director Gerard Del Rosario. So, sa Securities and Exchange Commission. Ang tanaw sa mga analyst kung ano nga gipresenta kini si Del Rosario, mga katinig, kay buot nilang ipakita kining kuan karon, ginataral karon kadtong unexplained wealth ni VP Sara Duterte. Dire ang tanaw sa mga eksperto ug mga analyst, gipresenta si Attorney Del Rosario para ipakita nga una si BP Sara Duterte samtang naglingkod isip vice president or even before pa nga mayor siya sa Davao City, aduna nay conflict of interest tungod niining mga korporasyon niya, kasagaran ini mga katinig mga food chain, no, food corporations, no. So niguwas na ang pangalan sa Jollibee. So apparently murag unsay tawag ani? Jollibee. So mura og na nag-iya siya, ana na lang, no, sa I forgot the term, there is a term og mga chain of
8: franchise,
0: sorry, thank you sa ano Loy, thank you nabug giimuhang gitabangan ning bugo nga ano galingkod diri. Anyway, franchisee si Vice President Sara Duterte, pinaagi ni aning mga korporasyon nga iyang gipangtukod, franchisee siya sa Jollibee. Niguwas ani. So, what does the prosecution want to call out of Attorney Del Rosario sa iyang mga testimonya? Kato, i-establish sa nga kining mga kumpanya ni BP Sara Duterte og ipanagihan o good morning insan Rosalie sige kining mga korporasyon nga gipanagiyahan sa vice president adunay conflict of interest kay aduna kini siya kung mga kontrata diha sa city government sa Davao og wala kini gipanghimakak ni BP ni ni Mayor Sebastian Baste Duterte. Kay matod pa, gani, i-correct pa gani niya katong initial nga mga record sa initial nga figure nga nigawas sa media, something like 13 million plus by saying, no, it's more than that. And in fact, some of the contracts have already lapsed, but there are still other in the contract ongoing pa. So insan mamaya ka na tumawag, ha, nasa program pa ako. Anyway, mga katinig, so that's one that the prosecution wanted to prove by presenting Del Rosario. What else nga gusto nilang i-prove? Nga kining SEC niya aduna gihapoy sipyat kay aduna ay mga kumpanya nga sa SEC registration wala ang iyang pangalan pero dito sa iyang SALN statement

ni Atty. Del Rosario matod pa nga posible nga adunay gibutang nga dami si BP Sara Duterte dito sa Board of Trustees para lang dili makita iyahang pangalan and maupod ni ang giingon ni Mayor Baste no Duterte nga apparently nakipagkontrata sila sa kining gitawag og pangalan sa korporasyon kining pangalan sa korporasyon is forgot na po, nakalimot na pong tiguang GenCorp. Wala pangalan dito. Matod pa ni Mayor Baste, nakikontrata mi kay wala may pangalan si BP Sara dito sa korporasyon. Dili man siya appeal dito. Og bisan og apelyido man lang nga Duterte, wala po da namo nakita dito. So siguro mao ni ang linya sa depensa ni Mayor Basti Duterte later diha sa pagtestigo niya sa impeachment court karong Lunes, it's either Monday, Tuesday or Wednesday. Tulo ka adlaw. Another thing nga kahibulungan nga gipresenta sa prosecution pinaagi ni aning witness nga si Attorney Del Rosario is kining mga korporasyon nga gipanagiyahan partly ni BP Sara Duterte, wala kini nag-declare og dividendo. Unsa ning dividendo mga katinig? Kitong mga adunay bill sa kuryente, katong mga miyembro sa mga co-op, kasabot sila og unsa ning dividendo, mura og bahin ni sa ginansya. So kining mga kumpanya gipanagiyahan ni BP Sara Duterte, wala nag-declare og mga dividendo na unsa may bearing ni anak ko no dito sa impeachment proceedings nga dili man illegal nga dili mag-present ang mga kumpanya, dili maghatag og dividendo, so dili man illegal. So ang mga record sa SEC nagkanayon nga walay mga dividendo, walay mga payout nga gihimo ang mga kumpanya ni BP Sara Duterte, which was unusual pero dili illegal. Matod pa, unusual kini pero dili illegal. Kay usually ang mga korporasyon kada end of fiscal year nga ilang gideklara adunay pagbahin-bahin kining dividendo, pagbahin-bahin sa ginansya depende sa inyuhang capital structure. Kumuhis ko tag capital structure mga katinig, technical term na pud ni. Ang capital structure mao nang kung pananglitan lima ang incorporator sa usa kumpanya, ang isa nag ang iyang share 50%, ang uban tag 5-10. So ang imuhang dividendo, ang imuhang bahin sa ginansya, base pud na sa pila ka porsyento ang imuhang share sa kapital. So kung dako-dako kag share sa kapital, dako-dako pud kag bahin sa dividendo. So mauna ang dividendo. Pero kini mga korporasyon ni BP Sara Duterte mga katinig, wala gyud ni naghatag og mga dividendo. And syempre unsay mga analysis na pod ana nganong wala siya naghatag og dividendo? Posible number one, kining mga incorporators dami lang gyud ni siya. Number two, posible nga wala sila nagbutang og distribute og mga dividendo para mataguan. Kay kung yung kag dividendo mangod gikan sa korporasyon, ihatag nimo dito sa incorporator ang iyahang bahin. Pag abot dito sa incorporator, dili niya ito ipanag-iyahan sa kumpanya. Panag-iyahan na ito sa individual nga nakabahin. So, mintas na ang kwarta, ang sapi, wala mabahin, naa sa kumpanya, pwede ka na matago. Matago in a sense nga dili makita nga, oy, 300 million di ay or 100 million di ay or 1 million di ay ang bahin ni Tarpulano or bahin ni Juan. In this specific case mga katinig, matago.
kung pila ang bahin ni BP Sara Duterte. Apan

0: nisipyat lagi pod. Kay while wala siya pangalan dito sa SEC registration sa ilahang kumpanya, gideclare niya sa iyahang sal-end nga aduna say nadawat aduna say income gikan na niining maong kumpanya or mga kumpanya. So matod pa sa depensa, lagi ato nang isgutan ganiha nga kining witness nga si Del Rosario wala man siya access pod sa SALN sa BP Vice President, therefore dili siya in authority to say to testify kung nikita bagyod ang BP Presidente or wala. So diining maong mga kumpanya, gi-emphasize pod sa depensa nga ang ginansya sa kumpanya or ang lugi sa kumpanya iyahan na sa kumpanya og dili pa na sa individual incorporators. So mga katinig, 44 minutos na human milabay ang alasay sa ato sang paminahon ng atong pipila ka mga pahinumdom.
1: Hamis na ang kotes og nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
2: Sa tong whitening soap gani Yaki, gi-try na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ang katol-katol gi sa akong dawas nga nang sapa man to na ko nakuha. Gi-sabunan pud na ko ato niya. Nawala siya. Antud karon no gamit.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, kasweet ba o?
3: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Tabalo na ko sa imong gustong basabot, sweetheart.
3: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
4: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee?
4: Unya, sweetheart, ha?
1: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
5: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, nagsigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Alas 6:46 sa mga katinig. Welcome back mga katinig. Madayon ang eleksyon sa barangay. Kanusaha, Kritin. Ang kamot kita nga makakuha og mga COMELEC officials para mahisgutan kini. But as of now, nag-ring lang man nila ang mga telepono. Mga katinig, may buntag diha kay Kapitan Magsay sa San Antonio sa Caraga. Kinsa ba yung mga kapitan na kailan to diha? Ang kapitan na sa Palmahil, si Emily Kaligunan, may muntag sa inyo ha. Ug sa tanang mga kapitanes sa tibuok Mindanao, nga naminaw sa ato ha. Of course, si Kapitan Don De Fiel, diha sa Huyuhoy, sa unsaning sa City of Tangub. May muntag diha, Kap. Mga katinig ba, ipadayon ito niya itong panaghisgot, no? Itong hisgotanan, but mo abante ta og gamay kay human na to masaysay kung unsa ka tong mga significance og disadvantages sa mga testimonyo ni Attorney Del Rosario. Mga katinig, karong adlawa walay trial, no, walay ipresenta nga ano, walay ipresenta nga unsa tawag ani, walay ipresenta nga witness sa mga katinig, pero usa na tong aduan, usa ta mo palawig, unsa ang napamatud-an, balikon lang nato, nahisgutan nato gani, unsa na pamatud-an diri sa pagpresenta kay Attorney Del Rosario. Number one nga napamatud-an is adunay mga misdeclaration si VP Sara Duterte, no, maraog ang pangutan ha. Kumilek atong kaon? Ang pangutan na is kung si tawag ani? Illegal ba ni? Anyway, mga katinig, pangutan na, illegal ba ni atong pangutan noon? Sa ka legal expert na to diri sa ato ang probinsya, nasa linya si Attorney Alabe. Attorney, mayong buntag, welcome sa Tinig ng Bayan. Attorney Alabe. What happened? Anyari, wala, hindi mga kontra, hindi ko madungog ni Attorney Alabe. But anyway, mga katinig, hello?
1: Sir, naka sir?
0: Sir? Hello?
1: Nasa.
0: Oh, di man lagi
2: mag- Hindi kayo makuhaan ang busis na Romy.
0: Di na lang. What about this time, Attorney? Attorney?
2: Okay.
0: Aha. Attorney, may buntag, welcome sa Tinig ng Bayan.
2: Well, thank you po. Thank you, Rom. Thank you sa itong pagpaminaw.
0: Una-una ang take ni mo dito sa testimony ni Attorney Del Rosario diha sa impeachment court gahapong adlawa kay apparently, of course, obviously, he was representing the Securities and Exchange Commission og aduna say murag matrix or summary of investments or shareholdings ni VP Sara Duterte sa mga kumpanya nga partly owner siya. But ang pangutan na attorney, because adunay usa ka kumpanya nga dati siya ay nakabutang stockholder niya, murag officer pa siya, but recently dili na siya stockholder, pero nag-appear paghihapon ang pangalan sa maong kumpanya dito sa iyahang sal-en, meaning aduna siya earning from that company despite the fact na on record wala man siya wala man siya capital share sa maong kumpanya na.
2: Isa sa mga issue dito, Rome, kung ano bang participation mo sa business interest, business interest sa mga private corporations, ba-considered ba na sa one?
0: Impeachable.
2: Violation o violation sa mga impeachment offense, particularly sa culpable violation of public trust, anabon mga betrayal public trust o culpable violation of the constitution. Kaya diyan sa constitution mismo bawal ang presidente o ang vice presidente na ngayon mga participation sa mga business interests. Kada siya ang isa sa mga issue. na
0: contentious siya attorney. Contentious siya attorney in the sense nga dapat i-qualify kung unsan ang participation. Kaya kung siya siguro is say president or COO or CEO or whatever capacity sa executive committee, secretary ba or treasurer, naagin siya direct participation. But if naglagak lang siyang kapital, basagdan lang niya nga iyang kwarta dito, iyang kapital mutubo man or malugi man, is that part of the participation nga gina-define sa constitution?
2: Ako pagkabalo sa corporation law, magod, Rome, once na you are a shareholder, you are part owner.
0: Yeah.
2: You are an owner, you are a shareholder, you are an owner of a corporation. Parang tataning ka rin participation niya in any business activities. Kung asa ginabawal ang vice presidente o vice presidente address ato lang sa provisions ato ng constitution, mao ni ang mga contentious issue unsa ang vote pasabot ni ani kanabang by mere investment sa usa ka corporation
0: participation ba na?
2: O participation ng business interest ba na? Kay posible mat dinod ka katong halimbawa ikaw CEO ka kanang ikaw yun ang
0: padagan
2: kap secretary sa meaning you are an officer of the corporation. So iyan na ako ang ginamin sa kanang ginabawal participation in any business interest in a private corporation. Pero ang isa pa sa mga siyempre kung ang isa sa mga kwan mo kaya isu ko kaya kanabang kay shareholder ka di ba? Kung shareholder ka na kay business interest,
0: kay interest.
2: Kay, posible mag-earn man ka og money.
0: Posible paborani mo ang imong paborani mo imong imong kumpanya sa mga bidding like sa nahitabo sa Davao City. Maong kumpanya adunay mga kontrata with the city government o gi-correct ni Mayor Baste ang figure which initially reported nga nasa mga 13 million worth of contract but Mayor Baste Duterte himself said no. Nasa mga 30 plus million ang contract o nahuman na ang uban ongoing pa. So glaring siya.
2: Pero one piece lang na isa dyan sa posible sa mga evidence niya pwedeng ipresenta sa prosecution room, no? Ginaisip na nato kapag-presenta. Posible nga na ang linya gusto sa prosecution sa natin ha karon kung paano nila i-link up na siya sa whatever business interest o mga gains nga nakuha sa respondent bilang vice president sa mga kontrata na i-enter into by these corporations.
0: Pero ang dagan sa okay. Ang dagan sa depensa kahapon sige, padayon sa attorney. Particularly what?
2: So, particularly, katong mga, ang ginatubok nila, kanong mga unexplained na wealth niya, na kumbati nila, di ba, na i-declare nga sa salin niya, pero wala na, wala sa salin niya, pero nagay siya business interest sa, nagay siya investment. Kasi, part mo na sa part mo na dapat si Salen nimo ang mga investment nimo.
0: Ang dagan sa depensa gahapon na attorney gipangutana ang witness nga is it illegal nga ang usa ka elected official will have share of stocks in corporations sa mura og ang dagan is dili man illegal to be investing especially if even before kanahimong opisyal aduna ka na investors but that is the so-called i-divest nimo ang imuhang investment ang imuhang property no kung ikaw ma-elect as an impeachable official pwede niyo ma-explain ni
2: Wala kayo na ko na kuha, Ron, kadi dyo chapi ang boses, Ron.
0: Ingon na ni, ingon dito sa, ang linya sa defense gahapon, ingon nila nga, di naman illegal, nga ang impeachable official like VP Sara Duterte, adunay investment sa usa ka korporasyon, basta dili lang siya official, gipasagdan lang niya, nagbutang siya kwarta dito, gipasagdan lang niya nga matulog ba kini, or muginansya ba kini, or malugi ba kini. But at the same time, ado na po'y nadungog na itong mga term, kanunay na itong madungog ng mga term nga dapat ang mga impeachable officials, dili lang gani impeachable officials, kundi elected officials, mag-divest sila. I-divest nila ang ilahang interest once ma-elect sila because of conflict of interest. In layman's term, unsaon na ito pag-explain ni ani attorney?
2: Ang atong constitution mong God, particularly sa Article 7, no? Hindi ko nang kamali, naka-prohibit mong sa mga hierarchy officials, particularly yung vice president o president na to, nga naa sila ay participation directly or indirectly sa mga any business interest. Ay, siyempre, ang ginalikayan mong God, na wrong is, siyempre, ang inyong position mong God, nag-cover mo daw public trust. So, as much possible, wala issue sa inyong position na ginagunitan. Lalo na sa mga high ranking officials.
0: Kung so, pwede po magamit to influence sa bidding and contracts, attorney?
2: Kanang mga influence ako, and it's another story. Kung malimbawa, nakay investment sa usa ka corporation unya nakipag-enter kaunta into contract with the government. Kana sa may tabo manggod, in fact, kuan sa room, no? Isan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act man to, violation na siya. Hindi isa pwede na bisan mga local officials mo engage into
0: isang mayor.
2: Contracts. Isang business contracts with any private entity. Involving, lalo-lalo na kung mga involved sa local government mismo nga kung asa siya ang mayor or vice mayor or whatever positions niya na asa sa government. So, lalo-lalo na sa mga high-ranking officials na hindi ka magpe, di ba, bawal nga makipag-enter into contract ang usa ka business entity sa government. Kay in fact, it's violation of the constitution, kay ang constitution nato mismo naga-prohibits of any participation directly or indirectly sa any business any business interest. Ang akong take mo doon ni once kung ma-prove sa constitution na na say business interest sa usang corporation, then kanyang mga corporation nag-engage into business contracts with the government. So, tanong na ako, it's a strong evidence against the respondent.
0: Attorney, alas 7 na, pero sa takabuhian na karong adlaw wala ipresentang mga testigo kay adunay oral argument sa mahitungod niya ning threshold sa pag-convict kang VP Presidente, and this oral argument came after upat ka amici curiae sa gipatawag diha sa Senado para ilang ipa-guwas ang ilang mga opinion. Now, what do we expect of the oral arguments nga mahitabo karong adlaw alas 10 sa buntag? Attorney?
2: Yeah.
0: Unsa'y expect na to? Yeah. Unsa'y expect na to aning oral argument sa both prosecution o defense sa issue on threshold sa pag-convict? Is it 16 or is the number moving? Unsa'y ma-expect na to?
2: Ang gina-expect na to sa prosecution?
0: Both sides.
2: Ang karon magod kay pamasa prosecution, no? nga ilang ipresentang ilang evidence.
0: No, no. Attorney. Kining oral argument karon. Walay presentation of evidence today. But oral argument by defense and prosecution on the threshold of convicting. Will it be 16 or is it a moving number? Now, how do you foresee the arguments of both sides?
2: Namatay mga Missy Coring na na-presenta
0: Rob. Yeah, last week.
2: Atong mga former justice na to o kato si Justice Ascona. Siguro diha mag-revolve ang discussion, ang oral argument nila kung asa dito na punto ang pagkasundon sa mga majority sa mga senator judges. Kaya sa una pa, si Escudero nag-rolling na nga
0: 16.
2: Ang two-thirds, butang-tabutan, 16. So, pwede na sa mga reverse sa vote by majority. So, majority lang ang required nga, ano, kay ihaman ng ruling as presiding officer.
0: So,
2: pwede po siya na ang iyang ruling mismo, hindi ko po siya. So, ingan na ang may tabo. Pero ang ako is ng base sa katong sa presentation sa mga amicus curiae na sinabot sila na ang basihan sa threshold is 2/3. Ang base ang problema na lang karon room is unsa ang denominator?
0: Base number.
2: Ah. Ito bang ang denominator is it 24 or ibawas katong mga matawag na tong outside sa coercive power na sa ano coercive jurisdiction na sa Senate.
0: Si like Associate Justice Ascona nagaingon nga all is all. Pero ang tulo, ang three others si Davide, si Puno ug si kinsa tong isa Punong Bayan nagaingon nga the number is moving.
2: Si Davide, si Puno at saka Panganiban.
0: Ah, Panganiban. Sorry.
2: So ang ilang position is katong mga qualified lang na mga member na nag-participate sa proceedings.
0: Yeah.
2: Nagdawat, nakakita sa mga ebidensya, sa nagdungog sa mga testimony, o nag-review sa ano, nag-review sa mga dokumento. Muna ang position sa tatlo. So ang ako mag-review,
0: which
2: ako
0: is,
2: personal na akong position is subscribe ko sa position sa tatlo ka former Chief Justice.
0: Panganiban, on what grounds? Why?
2: Panganiban, Puno, o si
0: Why do you subscribe sa ilang assertion?
2: Why, kung ang sundan na ganyan mo, Rom, ang perfect, magbase dapat sa kung kinsa lang to ang qualified, kung kinsa ang nag-participate sa proceedings. Kaya, ako mag-resolve mo sa absurdity ba? I mean, ang balaod na to.
0: Absurdity? Murag sa Bisaya sa absurdity? Murag binuang na?
2: Dili lang ako literal ang atong pang-interpret sa atong balahon. So dapat tanaon ko na doka ng gano ba? Eh kung literal ang ano, ang atong
0: interpretation.
2: The letter that kill it. So kundili, but the katong ang intention niya na mo ay dapat niya muhatag og life sa provision sa atong constitution. So you have to interpret it in a contextual unsa ang intention, unsa yung purpose sa mga framers sa constitution. Not only the literal meaning.
0: Anyway.
2: Ano ang ako ang kote? Kaya ako ang mag-resolve na sa tama kasi gusto ito mo nila and it's unfair. Kung ina na nga itong basihan. Kaya may iba, nakapa-exit niya, iba, wala naman ganun nakabasa, wala naman ganun nakadungog sa mga sistema niya. O nga, ma-decide siya, ma-apin niya sa pag-decide sa kaso. That's absurdity. Parang ano ang mag-result. Pero, ang ano na ito, aside from fairness, dapat tama po na ito, what is the truth?
0: Okay.
2: So, magbase sa unsa ang tinuod ng tabo. Base sa facts, kung may interpret, ang fact sa kaso, mo na nga daw adlaw, nagapaminaw sila sa mga testimonya, nag-review sila sa mga document.
0: Attorney, so, Attorney, nindot kayo mo mga panghuna-huna. We wish we could discuss this further, pero alas 7:06 na, uga naglapas na ito sa atong oras. Salamat sa imong panahon.
2: Sige, Rob.
0: Salamat
2: po sa panahon.
0: Mm-hmm. Mga katinig mo ito ang tingog ni Atty. Jojo Alabe. O mga katinig, wala na ganda yung oras. Lampas na ganda ito sa atong oras. Nagpasalamat kami sa inyong pag-uban ka na mo. O nagpanghinaot nga unta sa Tanang Higayon. Lunes hangtod Sabado. Alas 5 hangtod alas 7 sa buntag. Mag-uban-uban kita sa atong programang Tinig ng Bayan. Ayaw ko maghawa kay musunod tayo ng ato ang Caloy Rosario ang alas 7 Network News sa mayong buntag. Magandang umaga sa ating lahat.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
5: Oh, tinuod yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
6: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
7: Itama po niyo mga orasan ng oras. Ganap na ang alas 7:11 na.
3: Time checks brought to you by Kidiyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kidiyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
7: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Wednesday, 23 sa buwan ng September 2026. Sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, isang grade 12 student ang patay matapos na barilin ito ng hindi pa nakikilala mga suspek sa bayan ng Blanco, Tabato kahapon. Samantala, magsasakap sugatan naman matapos ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilala mga suspek sa Alameda, Cotabato. At isang estudyante na kuhanan ng kutsilyo o patalim sa isang paaralan sa Coronadal City. online na pagbabanta ng dalawang mga pag-aaralan sa Tacoronga City. Mga minor de edad na mga estudyante o ano ang itinuturong responsable. Headlines. Samantala, dalawang pulis naman ang inaresto at ikunulong sa Cagayan de Oro City matapos itinurong responsable sa naganap na pamamaril sa isang estudyante. Headlines. Pulis na nabundol sa isang checkpoint sa Misamis Occidental. Pumanaw na dahil sa matinding sugat na tinamo nito. Headlines. Peking dentista na aresto naman sa ikinasang operasyon na sa Malaybalay City, Bukidnon. At isang lalaki sugatan matapos na hatawin ng baso ng kanyang nobya sa Davao City. At 26 anyos na sangkot sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga na aresto naman sa ikinasang operasyon sa San Isidro, Davao Oriental. Dalawa pang street level individual na aresto naman sa bypass operation sa Banay-Banay, Davao Oriental. FGD isinagawa para sa feasibility study ng proposed dorso external classes sa Caraga, Davao Oriental. Detali ng mga balita susunod na.
8: Wala na musugmat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
9: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Mm-hmm. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko ang Bilonga, ang pinakadugay 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested yun na ko.
8: Maon ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
10: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Ni Ao, tumarani.
11: Unsa man na, love?
10: Ganado Capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
11: Na, katulgo na lagi ka.
10: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
11: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
8: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
12: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
8: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
13: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
7: Ganap ng alas 7:16 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Sugatan ng isang magsasaka matapos sa ito'y pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakikilalang riding in tandem criminal. Sa bahagi naman ng Barangay Barangiran Alameda, Cotabato, naganap ang naturang insidente. Kagabi kung saan ang mga biktimang si o ang biktima ay nakilala nga si Jamal Mafait Makaayong, residente ng Barangay Rangayin. Sa imbestigasyon ng mga otoridad, nabatid na habang papauwi ang biktima kasama ang kanyang asawa mula sa barangay Kitakubong patungo sana ng barangay Rangayin at magkaangkas sa motorsiklo. Pagdating nito sa bahagi ng kalsada ng barangay Barangiran, bigla lamang silang pinagbabaril ng dalawang mga sospek. Matapos sa naturang insidente, agad ding tumakas sa mga sospek at samantala nahulog naman ang misis nito na nagtamo ng na nagtago naman sa isang kanal sa gilid mismo ng kalsada. Hindi naman nasugatan ang kanyang misis, subalit nagdulot ito ng trauma. Samantala, ang sugatang magsasaka ay sinugod naman sa pinakamalapit na ospital. Nagalunsad pa ang Alameda PNP ng Porosot Operation, subalit nabigo naman silang madakip ang mga salarin. Na-recover sa crime scene ang bastyon ng 45 caliber pistol na ginamit sa naturang krimen. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Ayon naman sa Alameda PNP, meron na silang person of interest na tinututukan na kaugnay sa naturang krimen.

Ginatang alas 7:18 ng oras. Samantala sa ibang mga balita, patay naman isang grade 12 student matapos ito'y pagbabarilin. Alas 5:30 kahapon ng hapon sa bahagi naman ng Purukuno, Barangay Dungguan, Samlang, Cotabato. Ang biktimang si Ridwan Bida Manampen. Isang English at Arabic student kung saan ayon sa report. Ang biktima ay pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang mga suspect. Wala namang nakikitang malalim na dahilan ang pamilya ng biktima upang ito'y paslangin dahil mabait umanong itong estudyante. Ang ama ng biktima ay isa ring ustads na nagtuturo ng Arabic. Samantalang kanyang ina ay nasa abroad. Sa ngayon, mas malalim na investigasyon ang ginagawa ng Mlang PNP kaugnay ng naturang krimen. Sa Coronadala City, naaresto naman ang isang estudyante matapos itong nakuhanan ng patalim habang papasok sa kanilang paaralan sa Marble 7 National High School ng Barangay Taplan, Coronadala City kahapon. Isinagawa ang inspeksyon na bilang bahagi ng pinaigting na security and safety protocols ng naturang paaralan kung saan habang sinisita o tinitingnan ang kanilang mga bag dito nakuhanan ng patalim ang naturang estudyante. Hindi naman kinilala ang naturang estudyante na ngayon ay isinailalim naman sa psychosocial intervention. Mahigpit na seguridad ang kasalukuyang ipinatutupad sa mga paaralan sa South Cotabato maging sa Sultan Kudarat kasunod naman ang nangyaring mass shooting incident sa Banga National High School na ikinasawi ng tatlo katao kabilang ang dalawang estudyante at pagkakasugat ng pitong iba pa. Samantala, sa Tacoronga City, mga minor de edad na mga estudyante naman ang itinuturong responsable sa online na pagbabanta. Kung nga saan ay agad na narescue ng mga otoridad ang 14 anyos na minor de edad sa barangay poblasyon ng naturang lungsod kaugnay ng pinaigting na kampanya laban sa online na mga pagbabanta. Ang operasyon ikinasa alas 9:15 kagabi ng Sultan Kudarat Cyber Response Team ng Regional Anti-Cybercrime Unit 12, katuwang naman ang Tacoronga City PNP at ang social welfare personnel. Ayon na sa ulat, isang TikTok account ang ginamit noong September 19, nag-post ng mensaheng pagbabanta ng pamamaril sa isang paaralan ang naturang estudyante. Sa isinagawang cyber investigation at social media exploitation, natukoy ang kinaroroonan ng naturang 14 anyos na minor de edad. Ipinalam naman ng mga otoridad sa mga minor de edad at kanyang guardian na posibleng epekto ng naturang post ay ang kabilang sa takot at pangamba ng pamamaril na idinulot naman naganap na insidente sa Banga National High School. Voluntaryo namang isinuko ng naturang estudyante ang kanyang cellphone. Samantala, kahalintulad din ang nangyari sa General Santos City kung saan isa pang estudyante ang nagbanta rin sa kanilang paaralan kahit agad na ikinasa ng PNP ang operasyon kung saan kanilang na-rescue ang 15 anyos na minor de edad na responsable din sa online threat sa isang paaralan sa General Santos City. Isinagawa ang naturang rescue operation alas 4:30 kahapon sa may barangay hall ng barangay Apupong. Ayon sa Regional Anti-Cybercrime Unit 12, natukoy ang pagkakilanlan at lokasyon ng minor de edad matapos ang pinaigting na cyber patrolling kaugnay ng mga mensaheng ipinapadala gamit naman ang Facebook account. Sa mga mensahe may banta umano ng school shooting at pananakit sa mga guro, estudyante at security guard. Hiniling din umano sa paaralan na ibigay ang tatlong particular na estudyante dahil sa nakakaranas umano ng takot at pangamba ang mga estudyante, guro at iba pa mga school personnel. Inimbestigahan na rin ang insidente bilang posibleng paglabaga sa Article 8 o Article 282 o grave threat
ng revised sa Penal Code kaugnay ng Section 6 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2002.

0: Samantala, ganap na ang alas 7.24 ng oras. Dagdag ng mga balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatid naman ni Jams. Ihatid naman ni Jams sa Palma Hill. Yes, Jams.
1: Arestado ang isang 25-anyos na lalaki sa isilagwang anti-illegal drug operation ng San Isidro Municipal Police Station sa Purok Santo Niño Barangay Bato-Bato sa Isidro, Davao Oriental. Alas 2 ng madaling araw nitong Setyembre 22 ngayong taon. Kinilala ang suspect sa alias Choi Binata at residente ng Barangay Langka, Lupon, Davao Oriental. Na-recover mula sa suspect ang tinatayang isang gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na nasa 6,800 piso. Nasa kustudiya ngayon ng San Isidro Municipal Police Station ang suspect habang inihahanda ang mga dokumento para sa pagsasampa ng kaso sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, arasado ang dalawang itinuturing na street level individual sa isinagawang joint bypass operation ng Banay-Banay Municipal Police Station at ng Davao Oriental Provincial Intelligence Unit sa Barangay San Vicente, Banay-Banay, Davao Oriental nitong Setyembre 22 ngayong taon. Kinilala ang mga suspect sa alias Nadal at Ara, kung saan nakuha mula sa operasyon ang tinatayang isang gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga sa standard drug price ng 6,800 piso kasama ang marked by basta money. Nasa kustudiya na ang mga suspect para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, patuloy namang pinaigting ng Banay-Banay Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Kevin Pamaos ang operasyon laban sa illegal na drug at hinikayat ang publiko na i-report sa tamang otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
0: Ginap ng alas 7.27 ng oras. Samantala, dagdag ng mga balita, sinampahan naman ng kaso ng paglabaga sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act ang isang 19-anyos na estudyante ng Southeast Asian Institute of Technology sa Tupi South Cotabato matapos namang magpadala ng larawan ng mga baril sa kanilang group chat. Ang suspect na tagalambayong Sultan Kudrat ay agad na pina-expel ng pamunuan ng naturang paaralan kaugnay ng naturang insidente. Una rito ay inahig naman ni South Cotabato Governor Ray Tamayo. Nang ganitong online na pagbabanta ay nagdudulot ng matinding takot sa mga estudyante. Samantala, sa Cagayan de Oro City, naaresto naman ng mga otoridad ang dalawang aktibong mga pulis na itinurong responsable sa naganap na pamamaril. Ang naturang mga pulis ay itinuro mismo ng isang 13-anyos na estudyante matapos nasaksihan ang nangyaring pamamaril sa isang lalaki sa Lumboy, Barangay Indahag sa Cagayan de Oro City, alas 9.45 kamakalawan ng gabi. Ito'y may mga ranggong pulis sa Executive Master Sergeant at ang isa naman ay patrolman na parehong nakadestino sa City Mobile Force Company sa Indahag Border Control. Nabatid na ang naturang mga pulis ay agad na inaresto ng kanilang mga kasamang pulis nang ituro ng 13-anyos na estudyante na nasaksihan niya ang naturang pamamaril. Agad namang dinisarmahan ang dalawang mga pulis kung saan kinumpiska sa kanila ang kanilang service firearm na 9mm pistol at ang mga balat kasalukuyan ang nakadetine sa Cagayan de Oro City PNP. Samantala, balita mula naman sa Jimenez sa Misami sa Occidental, pumanaw na ang pulis na nabundol ng isang SUV habang nagsasagawa ng checkpoint sa National Highway ng intersection Purok 5 Barangay Batuay sa Jimenez sa Misami sa Occidental pasado alas 9.40 noong Setyembre 21. si Police sa Staff Master Sergeant Selviva Cabog, 47 anos, naka-assign sa Jimenez Municipal Police Station, ay mabilis na isinugod sa ospital matapos na nabundol ng isang SUV na minaniho noon ng isang senior citizen. Nabatid na patungo sana ng aluran ang Mitsubishi Expander na minaniho ng isang senior citizen ng nabundol ang naturang police. Mabilis itong isinugod sa Jimenez Medical Community Hospital, subalit alas 2 ng hapon na kahapon ito ay binawian ng buhay. Kasalukuyan namang nakapiit na sa detention facility ng Jimenez PNP ang 60 anyos na driver ng naturang sasakyan na isa ring retiradong sundalo. Pinaniwala naman nung nakainom ng agwa di pataranta ang naturang dating sundalo nang maganap ang insidente. Sa Balay-Balay City, Bukidnon, naaresto naman ang isang peking dentista matapos itong inireklamo. Ang 32 anyos na babae na nagpanggap na dentista at nag-aalok ng dental services nang walang kaukulang lisensya. Si alias Kate ay inaresto ng mga tauhan ng Balay-Balay City PNP. Sa bahagi naman ng Barangay 3, Balay-Balay City, matapos itong nagkakabit umano ng braces at retainer, walang lisensya ng naturang nagpakilalang dentista sa iginang operasyon. Nabatid na nagareklamo ang isang pasyente nito sa Philippine Dental Association sa Bukidnon na chapter. At ayon na sa ulat, ang naturang suspect ay residente umano ng Manolo Fortich sa Bukidnon na kumpiska sa kanya ang iba't ibang dental instrument at kagamitan, driver's license, cellphone. Kasong paglabag sa Republic Act number 9484 o Philippine Dental Act of 2007 ang isasampa laban sa kanya. Sa Davao City, sugatan naman ng isang lalaki matapos na ito'y hatawi ng baso ng kanyang nobya sa Barangay 8A, Davao City kahapon. Ayon sa ulat ng Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office, nirespondihan nila ang ulat na may nangyaring away. Nalaman na ang naturang lalaki ay hinampas ng baso ng kanyang nobya na si alias Mina. Mabilis naman itong isinugod sa ospital matapos ang naturang insidente. Sa Mati City, Davao Oriental, nakuha na naman ang CCTV footage ang naganap na pang-hold up sa isang negosyante na nagmamayari ng motor shop. Naganap ang naturang insidente sa bahagi naman ng Don Luis sa Barangay Central, Mati City kagabi. Ayon sa kwento ng biktima nga si Jacob Ridulia na nasa labas siya ng kanyang motor shop sa Don Luis sa Barangay Central nang ito'y lapitan ng nakamotorsiklong dalawang mga suspect. Dito tinutukan siya ng baril. Walang nagawa ang naturang biktima kundi ibigay ang kanyang kwentas na nakakalaga ng 300,000 pesos. Sa ngayon ay inimbestigahan na ng Mati City PNP ang kuwang CCTV footage kaugnay ng naturang

0: Sweetheart, ready na!
1: Wow, ka-sweet ba, oy?
0: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
0: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
2: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
0: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Unya, sweetheart, ha?
3: Nakatabang ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Laleen Cavente, taga Miohao, Kidapawan City, aron mawagtang ang kasakit sa kilid nga iyang gibati. Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ganahan mga pisa, Coffee Yaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
5: Nagapangapi ko Coffee Yaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako kinamara, nindot na akong paminaw. Niya, taas na akong resistensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
4: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
6: Ginap ng alas 7:35 ng oras, dagdag ng mga balita. Balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, hatid naman ni Jam sa Palma Hill.
7: Matagumpay na isinagawa ang Focus Group Discussion o FGD nitong September 22 ngayong taon bilang bahagi ng feasibility study para sa planong pagtatatag ng Davao Oriental State University o Dorso Caraga External Classes sa Bayan ng Caraga, Davao Oriental. Dumalo sa talakayan ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng komunidad na nagbahagi ng kanilang pananaw, pangangailangan at mga mungkahi hinggil sa posibilidad ng pagkakaroon ng mas malapit na access sa higher education para sa mga residente ng Caraga. Layunin ng FGD na makatulong sa pagsusuri sa kahandaan at pangangailangan ng komunidad bilang bahagi ng feasibility study. Itinuturing itong hakbang ang sa patuloy na pagsisikap na mailapit ang oportunidad sa mataas na edukasyon sa mga kabataan at residente ng Caraga. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Malmahil, nagbabalita.
6: Ganap lang alas 7:36 ng oras, samantala dagdag ng mga balita mula naman sa Pangil Bay, Misamis sa Occidental. Kung saan ay pinalalakas pa ng lokal na pamahalaan ng Osamis City ang koordinasyon sa pagitan ng Department of Agriculture Bureau of Soil and Water Management o DA, BSWM. Kahapon na sa ginawang pakikipagpulong nito kay City Mayor Sam Norman Puentes, tinalakay ang mga posibleng programa at hakbangin para ipalakasin ang pagtutulungan ng dalawang ahensya, lalo na sa sektor ng agrikultura, pagpapatakbo ng lupain, sakahan at ang kinakailangan sa programa para sa patubig at iba pang mga aquaculture. Umaasa naman ang dalawang panig sa isinasagawang koordinasyon sa pakikipagtulungan na rin sa national government ay matulungan na mapaangat ang mga programa direktang makabenepisyo ang mga magsasaka at ang komunidad. Alas 7:38 ng oras, samantala sa lalawigan ng Cotabato. Isang tagumpay naman para sa pamahalaan panlalawigan ng Cotabato ang pagtaas ng produksyon ng palay sa probinsya batay sa pinakabagong datos inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA noong araw ng Lunes. Sa limang pahinang special release ng PSA, abot sa 10.45% o katumbas ng 209,456 metric tons ang naitalang produksyon ng Cotabato Province sa first semester ng 2026 kumpara sa 189,647 metric tons ng kaparehong panahon noong 2025. Ang naturang pagtaas ay iniugnay sa pagsisikap ng Kapitolyo, ipatupad ang mga programang katuwang ang National Rice Program ng Department of Agriculture na siya nagbibigay ng dekalidad na hybrid seeds sa fertilizer at ameliorants at insecticides kasama na ang Philippine Rice Research Institute o PhilRice sa pagpapalakas ng implementasyon ng Cotabato Rice Revolution Program na nagkakaloob ng abono sa ilalim ng 222 scheme mula sa Kapitolyo at 15 LGU. Nakiisa sa programa, parte rin ng pagsisikap ng National Irrigation Administration o NIA na tiyakin ang sapat na tubig sa mga sakahan at Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PILMEC na namahagi naman ng makabagong makinaryang pag-agrikultura. Sa datos ng Office of the Provincial Agriculturist mula November 2026 hanggang unang semester ng 2026, nakapamahagi ng OPAG na sa ilalim ng Cotabato Rice Revolution Program ng nasa 26,376 bags ng abuno na ginamit naman sa kabuuang 13,188 hektaryang sakahan. Ang comparative report ng opisina bago ipatupad ang CRRP

malaking tulong ng Cotabato Rice Revolution Program na itinataguyod ng provincial government, particular na sa pagpapataas ng ani ng mga magsasakang na kinabang sa naturang programa. Samantala, nakatakda namang magkipagpulong ang pamahalang panlalawigan ng Cotabato sa Tibo Cure Philippines, isang charity hospital sa Davao City na nagbibigay ng libre o murang operasyon na para sa mga bata na may kapansanan o physical disabilities. Sa pakikipagpulong kahapon, ni na Cure International Clinic Director Michael Holland, Cure Philippines Executive Director Peter Coles at iba pang mga kinatawan ng organisasyon kay Cotabato Governor Lala Talino Mendoza, tinalakay ang magiging papel ng probinsya lalo na sa paghahanap ng mga pasyenteng sa ilalim sa mobile screening at procedures. Nagpasalamat naman si Governor Mendoza sa Tibo Cure sa pagpili sa probinsya na isa sa magiging benepisyaryo ng kanilang programa. Sa mga balitang pambansa, posible raw na magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo hanggang sa Pasko sa bansang Pilipinas. Ayon sa Department of Energy, wala silang nakikitang indikasyon na maaring bumalik ang presyo ng oil product sa pre-war levels, lalo na sa patuloy na pag-alala at paglala ng tensyon sa gitnang silangan, gayon din ang pagbaba ng halaga ng piso. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin na kung ang exchange rate at sitwasyon sa gitnang silangan ang pagbabatayan, inaasahan nilang hindi pa bababa sa pre-war levels ang presyo ng langis. Posible pa anyang mananatiling mataas ang presyo nito hanggang sa Pasko.

Samantala, maglulunsad ng panibago na namang nationwide transport strike ngayong September 29 hanggang 30. Ang grupo ng piston para sa patuloy na pagtaas ng presyo ng fuel. Ayon na sa grupo, nasa 70,000 jeepney drivers at operators ang inaasang sasali, kasama na ang mga grupong kumakatawan sa mga manggagawa, urban poor at commuters, kabilang sa posibleng maapektuhan na lugar, Metro Manila, Antipolo, Espina, Monumento at iba pang lugar sa Kalakhang Manila. Kabilang din sa panawagan ang suspensyon ng fuel taxes, pagbuwaga sa oil deregulation law, dagdag sahod at fare increase.

Samantala, ipinaubaya naman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang magiging desisyon para sa petisyon ng transport group na humihingi ng taas pasahe. Ayon naman sa kay Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, tinatapos na lamang nila ang pagdinig bilang bahagi ng proseso. Mahalaga na hindi lamang panig ng transport group ang pakikinggan, sa halip ay ang panig din ng mga mananakay. Umaasa ito na hanggang sa buwan ng Oktubre ay magkakaroon sila ng resulta sa naturang pulong kung maaprubahan ba o hindi ang hirit sa taas pasahe. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, nagkaroon naman ng magandang resulta ang pagpupulong ng US President Donald Trump at ang kausap nito na miyembro ng Iranian delegation sa United Nations General Assembly. Sinabi sa ulat na umabot ng hanggang 3 oras at isang magandang pagpupulong. Giit naman ni US President Donald Trump na mayroong 2 opsyon ng Iran sa pagtugon sa peace deal o ang tuluyang pagkasira ng kanilang bansa. Magugunita makailang ulit na nagbanta si Trump sa Iran kapag hindi tumugon sa peace deal at hindi tumigil sa pag-atake sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz at maglulunsad sila ng malawakang pag-atake. Dahil sa naturang development ay inaasahan naman na bababa na ang presyo ng produktong petrolyo matapos ding nangako naman ang Saudi Arabia na

0: mamadaliin ang pag-sasayos ng kanilang oil refinery matapos na ito'y nasira ng atakihin ng mga miyembro ng Houthi rebel groups sa ng Yemen. Samantala, nagpahayag naman ang kagustuhan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na magkakaroon ng trilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin at Amerika para matigil na ang gera. Sinabi nito, handa siyang anumang oras at dapat gawin ito kaagad. Dumalo si Zelensky sa United Nations General Assembly sa New York kung saan nakasalamuha nito si US President Donald Trump. Sa nasabing pagpupulong anya ay naging mabunga kung saan kapwa nilang nais ng tuluyang matigil ang giyera. Sa balitang pang-ekonomiya, pinirmahan na ni Finance Secretary Frederick Goh ang resolusyon na nagtatanggal sa buwis sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene. Isinigawa ng kalihimang anunsyo sa kasagsagan ng budget hearing ng Senado para sa budget ng Department of Finance. Nananawagan naman si Senador Bongo na dapat suspindihin ang fuel excise tax dahil sa nagaganap na gera sa gitnang silangan. Subalit paliwanag naman ng Department of Finance, hindi nila tanggalin ang excise tax sa diesel sa gasolina dahil magre-resulta ito ng pagkalugi ng bansa ng nasa 12 billion pesos kada buwan. Dagdag pa ni Goh na kapag natanggal ang buwis sa gasolina at diesel ay malaking pakinabang dito ang mga mamamayan. Na malakas gumamit ng konsumo ng diesel at ng gasolina. Sa balita sa larangan naman ng sports, handang-handa na ang Pinay tennis star na si Alex Ayala para sa pagsabak nito sa Singapore Open. Makakaharap niya sa main draw si Tatiana Fruzuruva ng Russia sa laro na gaganapin naman na sa OCBC Arena sa Center Court. Ito ang unang pagsabak ni Alex sa Singapore Open at ang unang pagharap nila ni Fruzuruva sa round of 16 na gaganapin sa darating na Huwebes, September 24. Nakapasok si Fruzuruva sa round of 16 matapos sa talunin ni si Sofia Kostulas ng Belgium sa score na 5-7, 7-6, 6-2. Habang nakamit naman ni Alex ang first round bye bilang number 3 seed. Nasa pang-anim na seed siya bago pa man mag-withdraw sina Jessica Pegula, Diana Snyder at Sorana Serstia sa WTA 500 event. At sumayong kabuuan ng paghatid ng mga pangunahing balita, itinampok ang umaga po ng Wednesday, 23 sa buwan ng September 2026 sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangalbay, Misamis Occidental. Kasama si James Palmahil, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Brogo ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud kung sa gabi dinamintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. adto ana ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adto ana sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
5: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
6: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.